0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: XFM. XFM.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: The music of salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Eksodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa nanaton nga mga kabenan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo sa sinigid nga gabi? I hope nga yara kamo sa mayo gid subong panglawas malipayon kag subong man yara gid sa maayo nga pangunauna. No, dili kita bala stress. Kundi kita nangin malipayon sa aton yang mga pulungkuan subong, kun nagapungko kita o kun nagaubra man o kun ano man ang aton ginahimo subong, I hope nga yara kamo gid sa maayo nga condition man sa inyong nga mga panglawas. Kag dalayawon ang Dios sa sini naman na gabi nga nakalapot kita sini nga inuras mga kauturan. Before kita magapadayon sa aton yang pagtuon sang purong sa Dios subong man sa pagpanamyaw, magapamati danay kita sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapang amo idanay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan ngayara ka sa kita saan sa mga langit. Among ginabalik ang pagpasalamat pagdayaw sa imo sa sinigin nga kagabhion. Nga imo kami ginpalabot naman sininga inoras nga sa gihapon malipayon. Thank you sa imo protection, mga blessing nga imo ginhatag sa amon. Kag sa sininga gabi, kami naman magapamati sa imo mga pulong, subong man magatuon. Ikaw maghatag sa amon sing langit nun nga kaalam, kay subong man balaan nga espiritu nga maghatag sa amon sa nagkaigo nga paghangop, nga maintindihan amon ang imo mga pulong nga amon karon matun-an. Ikaw magabless sa tanan imo nga makanakan nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man mag-aayo sa mga balatian nila subong kung mayara ng agaantos. Kagsubong man, ikaw mag-abless sa akon mga bibig sa pagpamulong nga manginuyon gid sa imo kabuboton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan aton nga mga bayanan. Kumusta? Nakapanihapo na? No, ang aton mga kauturan nira, siguro ayhan ang aton makabiyanan nga early nakaluto sa ilan niya nga panihapon nun, at may lang nga pagpanihapon nira. Ang ibang guro, no, tingbanay nga luto, no? Halin sa agas na namag gabi kay para save sa gatong mga kauturan. Kiti, mahal karon so ang gatong, ang gasol, no? So, umuna nga, ang ibang tingbanay na lang luto, no? Ang mga kaabyanan na ton agod nga makasave sa ginatawag nga kwarta mga kauturan. Sige. So, atong ginatamya unas tanan diri ang mga kaabyanan sa siyudad sang Iloilo. No, may gabi sa inyo matanan. Sa aton nga mga driver diri, no, sa taxi, o kung sa mga pribado, publiko, nga mga driver naton, may gabi dira sa inyo, halong sa inyo nga mga pagmaniho, no, sa aton mga grab dira subong, di uso na ginin ng grab subong, no, no? Mga in-drive, kung napada, Maxim, no, halong kamo sa inyo nga pag-drive subong, no, nga nagapamati sa inyo nga mga car stereo dira. Sige, sa aton nga mga kauturan diri sa Panay, no, may gabi man diri sa inyo, tanan, no, kutob sa malabutan sa aton nga mga tingog, no, kung iba na aton nga mga stasyon sa XFM, no, kung nakatutok sila, kung nakakonek sila, no, sa Kalibo, Ruhas, no, Antique, Kagbakulod, no, naton nga mga kaabyanan. So, may gabi sa inyo matanan, no, sa sinigin ng gabi, especially sa mga naga-live subong, no, live nyo nga makitaan ang inyo kubos nga lagad, diri mismo sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan, no? So, pwede nyo dira i-follow aron nga sa diin updated kamo mga kauturan kag hindi lang sa sini nga palatuntunan kundi sa tanan nga mga impormasyon sa sini nga istasyon mga kaabyanan, no, sa pagtudlo sa kanilang lawas, mga balita, mga entertainment, no, kumpleto ni diri sa aton nga istasyon mga kauturan, gani i-follow nyo, no, aron nga magdamo ta at the same time updated ka mo sa tanan nga mga balita mga kauturan. Oo. So share nyo, no, kag thumbs up nyo mandra mga kaabyanan. Sige. So aton ginatamyaw ang aton nga mga pinalangga nga munog palamati dira sa kabukiran pagkanto diri sa kabaybayuna, no, may gabi sa inyo tanan dira. Kag kumusta, no, gabay nga yara gid kamo sa maayong kondisyon subong. Okay, aton ginatamyaw ang aton nga mga kauturan nga nagapamati subong sa gihapon, no, Sister Banji Bilina, may gabi dira Sister Banji. No, upod sa imo panimalay, happy listening ang dira. Kag gabay nga yara ka sa maayong panglawas, no, bisan sa imo edad medyo taas-taas na, no. Tawagunta na lang na nga senior citizen, pero ati pag-on nga po, no, Sister Banji dira. No, gabay nga, hindi lang pag-on sa ikayong lawas, kundi pag-on pagid sa pag-alagad sa Ginoo. Praise the Lord, no, Sister Banji. May lang nga pagpamati dira, upod sa imo nga panimalay. Kagsubong man sa ilan ni Brother Panoy Bilyadulid, dira sa Panuran, Lambunaw. No, may gabi dira, Bilyadulid family, Sister Jing Jing, kagsa imo dira mga kabataan, no. Damo ta mga listeners dira, no, may gabi lang dira sa inyong atanan. Okay, kagsubong man dira kay Brother Rick Sadaba. Kumusta, Brother Rick? No, Sister Pinky Sadaba,
mailang apag pamati ninyo dira. No, ayawan ko pangita sa imo sang Sabado. Abi ko ada ka to, so wala gali. Sige lang na, next time ah. Kasi makabisita mo ko sa imong ininga naman nga mga sinima na. Sige. So God bless dira sa imo upod sa imo duha ka mga kabataan, Sister Stephanie kag subong ma Sister Abigail. Okay? Kag subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira Sister Kaning upod sa imo pinalangga nga bana kag mga apo kag mga kabataan, no? Happy listening na dira. Kag subong man sa imo utod nga Sister Marilo Saragusa, no, maayong gabi dira sa inyo Sister Marilo. Kag subong man kay Sister Magdalena Rabago, no, maayong gabi dira sa inyo. Maayong pagpamati, no, ka God bless man dira sa imo. Padayon sa pagtuon sang pulong sang Dios, no, sa Biblia, agod nga magdugang ang aton yang ihibalo, no, sang kamatuoran. Amo nang nami eh. No, dili na mabakal ining aton ginatun-an. Amo ang pulong sa Ginoo, di ni mabakal sa bulawan o kung ano pa nga mga pilak, no, kundi pinaka mahal ini nga mga ginatawag nga pagtuon, no, di ni siya mabakal makauturan, wala sang ginatawag makatupong sini, no, ang pagtuon sang balaan nga kasulatan. Okay, sige, so kanto ta diri sa Uton, no, dira sa Barangay Trapitsi, maayong gabi dira sa inyo, kay Doc Crispin Hiko, Hiko family, maayong gabi, happy listening na ninyo dira. Kay subong man kay Pastor Estrella Senior, maayong gabi dira, upod kay Brother Joseph Estrella, kung nagapamati siya subong sa iyayang ginadriban, no, maayong pagmaniyo dira Brother Joseph, no, ka good evening, upod kay Sister Lalay. Okay, kag subong man kay Brother Emil Burakit, no, maayong gabi dira sa inyo. Kag sa imo pinilanggang asawa Sister Jennifer, kag sa imo duha ka mga kabataan. Okay, kag kay sa Sister Rachel Sanseda, no, maayong gabi dira sa inyo. Sanseda family, no, sa Uton, happy listening na ninyo dira. Kag God bless man. Okay, kag kadto ta diri sa Liganes, siya pat kong ginatamiyo si Brother Ronel Olbido, iya pinilanggang asawa Sister Chuna, kag sa iya mga kabataan, Sister Julina, kag si Mary, kag si Maria. Mary Maria naman, okay? Sige, English kag Ginbisaya. Sige, so may lang ang pagpamati niyo dila. Kag subong man sa Olbido family, no? Happy listening na niyo dila. Kay Brother Feliciano, no? Olbido sa utod ni Brother Ronel. May lang ang pagpamati niyo dira. Nadumduman ko na iyang ngalan. Sige. God bless man dira sa inyong tanan, no? Kag aton man ginatamya si Brother Paul Dumagit sa Yapo, no? Dira sa Dumangas, Sister Mary Ann, Sister Maribel, no? Pirutso, sang una yang apelido sang dalaga. Kag subong man kay Brother John Sumugat, no? May gabi dira sa Persian Housing sa Dumangas. Sige. Happy listening. Damo tara mamunog palamat eh sa ilang mga radio. Sige. So, thank you sa inyong pag-subaybay dira, no, sa Housing Dumangas. Okay. Sa sining gabi, aton mga tamiyaw ang aton makauturan diri sa Tabok Suba, Haro, Iloilo. No? Sila ni Doc Erwin Lapos, Lapos family. No? May gabi dira sa inyo. Salamat sa Santon Coffee Gold, no? Santon Plus Gold, no? Nga kanami sang sabor gid mga kauturan na, no? Kanami sini kay ang imulawas mabatyagan mo gid yang magapag-un ka, no? Mangin energetic ka kag magwapo kag magwapa pagid ka, no, mga kauturan. Okay, kay may collagen. So, amo nang nami. So, bakal ka mo mag-auturan, agod niya nga mag, ha, pag-on ang aton lawas. No, ang mga kutis dalaw medyo nagloy-loy na, no, tungod kay may edad-edad ka na, inom ka bala sang Santon Plus Gold kay mag-ayo ka gina, no, magnami ang imuya nga lawas, no, magputi ka na, maghining-hining ka. Sige, kag sa iban pa naton nga mga produkto, no, sang Mighty Sea, no, mga kauturan,
nga makatagpapag-on sa aton niya nga lawas. Sige. So, sinigabi aton man, ginapasalamatan gid ang tanan aton nga mga kauturan nga nagapamati gid sa ilang mga radio, no? Damo subong nagapamati tungod kay ang radio. Daw na andan aton nga amo lang ginang aton ginapamatian. Ti kung naga-Facebook ka, no, ti kung may load ka, ti amo na makasubaybay ikaw, no, makuturan sa aton niya nga programa. Sige, so sininga gabi, makuturan padayon kita sa aton niya nga pagtuon sang pulong sang Dios. At least, amo na siyang aton niya nga panihapon, espirituhanon mga kauturan. No, ti kung naga-panihapon ta physical, para magpagkuna tong lawas, ti amo na, no? Ang pagkaon sang mga prutas, mga ulutanon, oh, o kung parisan di mangin pwede nga ang Pinoy dili mag kaon-kanon. So at least, no? Inang kanon kag utan amo nang nami gid nga kaonon, oh? Kay para layo ta sa mga balatian. Sa aton nga pagkaon espiritual, amo ining ginatawag nga pulong sang Dios. So sa sining gabi, no, magatuon kita, no, sang pulong sa Ginoo. So aton lang inigin titulan sang ginatawag ang matuod nga pagkamatarong. So naibaluan aton mga katuran nga ang matuod nga magadulom sa aton sa pagkamatarong wala gid sang iban kundi si Kristo. So aton tunan ang Biblia kun matuod gid bala nga si Kristo ang ginatawag nga sulundan para kita mahimo man nga matarong o kun maayo, no, nga pamatasan maayo nga mga pangginawi bisan payari ta sa sini nga kalibutan makauturan. Kaya ining kalibutan subong, no, ginggamhan ini isang panulay kag ang iya ginahimo puro lamang mga kalainan. Oo, mga kauturan, puro mga kalainan. Kani subong, no, grabe, no, ang kalibutan bisan pang masilingin nato niya nga ari naman kita sa last days it because kay terribly na gid, no, sa aton kadlawan karon, no, sa mga gadget, no, grabe, terribly, no, makuturan kag Muslim mga tao bisan mga bata pa, no, may ara na nga mga cellphone para siguro ihan, no, ang aton ibaluan nga magbakal ka sa mga cellphone o kung telephone, no, makauturan para may ara ka communication. Pero subong mostly nagbakal ka sa amuna nga mga gamit, no, kung kaisa hatagan mo o kung baklan mo para lang may ara kalingawan. No, mga kabataan, himuon nga kalingawan ang cellphone. Pero way takabalo o kung nakabalo naman, pero kung kaisa makauturan, no, sulong pa sa iban, kita naghatag lang sing kalainan sa aton nga mga kabataan. Nga man, una nga kalainan, sa regisyon pa lang mga kauturan, balda ng aton mga kabataan. No, mata, igo, gina, makabinan. Okay? So, sa rason gamay pa, bata pa, guba na ang mata. No, sa bagay, man optical, ah. No, mga kauturan, to, amuna. So, wala bot, damo sa mga makita dira sa mga kabataan nga dili amo, no, kamuna na insindi dira mga kauturan sa rason, no, mga bataon pa lang wala pa sa insakto nga edad, no, naga kadisgrasya na, no, tungod nga aman, tungod sang ila nga makita dira mga kauturan. Oo, so amuna nga grabe na ang kalibutan subong, amuna ang gitawag nga gamhan sang panulay. Now sini nga gabi, no? Tuod ba lang si Kristo lang ang aton sulundan sa pagkamatarong? Sunod diri sa John 15 verse 1, nagsiling pa si Jesus, ako amo ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon amay amo ang munog atipan. No? Sunod diri sa balaan ng kasulatan. No? Si Kristo amo ang matuod daw nga puno sang ubas. So, ubos nga nun parabula ini makotan ukon mga parables, no, ginambal sa Ginoo. Gitawag siya ubas, meaning kahoy o kon tanom, no, makauturan. Kag sinya dira, ang akon amay amo ang munog atipan. Sino ning amay? Amo ang Dios, mga kauturan. Kag ang tawag nga ubas, si Kristo. Verse 5, ako man o kon
Ako amo ang puno sang ubas kag kamo ang akon mga sanga. Ang tao nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang nagapamunga sing madamo. Wow! Kay kon wala ako sa inyo, wala gid kamo sing may mahimo. Mga kauturan, ini nga mga pulong nagpakita o kung nagapakilala sa aton nga indi gid kita magsalig sa atong kaugalingon. Kundi, kinahanglan ikaw kag ako, kita tanan, nakaangot dira kay Kristo. Kay siya daw amo ang puno, kita amo ang mga sanga, mga kauturan. So kung ang sanga nakaangot sa puno, may tendency nga ina siya mamunga. No, nga man kay nakaangot siya sa maayong nga puno, sino ang puno diri? Amo si Kristo, mga kauturan. Kita ya, sunod diri, amo ang sanga, mga kabinan. Sininya dira, ang tao nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang nagapamunga sing madamo. But sing ano ning bunga, mga kauturan, hindi siya literal nga bunga, kundi bunga sa maayo nga mga binuhatan. Okay? Ang pinaka maayo pagidiri nga binuhatan, mga kauturan, arang ara bala sa Galacia, no, bukaron nyo doon yung Bible, ang pinakanami idiri nga bunga, inang ara sa Galatians 5, verse 22 to 23. No? Bunga sa balaan nga Espiritu. So kung inyo nabasahon may ara, siyam dira ka mga bunga. If kung ang Holy Spirit, ara na sa imo kag nakon, amuna na siya ang patubas sa mga kaabyanan. Tinagapanguna gidira ang love, no? Bunga sa gugma. Okay? So nga may ara ka na tinatawag pagigugma, it because kay ikaw nakakunik dira kay Kristo, mga kaabyanan. Kag magapakita na sa damo nga mga pamatasan o kung kinaiya, mga kauturan, tungod kay ikaw yara na nakakunik kay Kristo. So, kita tanan nga mga tao. Gusto sa Ginoo nga kita tanan, yara sa iya. Nagakunik mga kauturan. Oo. Kaya kung nakakunik kita, butsing ganon, mga sumulunod kita dira kay Kristo Jesus. Okay? Kaya kung di kita magsunod, sininya dira, wala gid kita sing mahimo. Butsing ganon, bisan anon pa naton paninguha, bisan anon pa nato himo sang aton nga ginatawag nga kaayo, pero wala kita kone kay Kristo, adi gihapon naton mahimo ina makauturan. Amo na nga kung tanawon ta nga kabudlay magsunod kay Kristo, pero kung aton ina ipasa Ginoo ang tanan, kay ang Ginoo na nakahibalo, hapos lang gid mga kauturan. Oo. Kay kung sa aton lang, wag kita mahimo eh. No? Wag kita mahimo. So, amo na nga kung ara kita kay Kristo nakakunik, wala sing imposible mga kauturan. Ano pa gid? No? Sinira sa versikulo 4, no? Juan 15, versikulo 4, magpabilin ka mo sa akon, kag magpabilin man ako sa inyo. Okay? Pareho nga ang sanga, hindi makapamunga, sa iya lang kaugalingon, luwas kon magpabilin ini sa sanga, amuman kamo sina. Hindi kamo magpamunga kung hindi kamo magpabilin sa akon. So, butsing ganon makauturan, anong butsing bunga? Ang imo nga mga ginahimo. Tanawa bala, kung maghimo ka sa ginatawag nga kalainan, no, halimbawa, isa ka bata, ginalagayan, ginatudloan sa maayo nga mga pagtudlo. Pero kay way siya gasunod sa mga pagtudlo sa iya ginikanan, no? Ano ang resulta? So, simpre, malain mga kauturan. Oo, amo na siyang matabo dira. Kung ang ginikanan man, gahimo man sang dili maayo sa pananawan sa Ginoo, mga kauturan, natural, ang iya kabataan, amo man na ang iya himoon. Like for example, ang tatay, musiling, to, hindi kagid mag-interest ang mga bisyo. No? Hindi kagid maghagay panagarilyo. Pero ikaw nga tatay, ga panagarilyo. O niya, suguon pa nimo ang imo bata,
nga mubakal si Garlio dayon may paaman pa nga hambal, sinduti o kon sindihin na lang adaan ang si Garlio. Diba? Teka ron, siyempre si Garlio, hindi na siya magsiga kung hindi mo pagsuyupon. Siyempre, inuuno mo ang punta sina o kon sindutan mo sang lighter o kon posporo. Teka ron sa mga bukid-bukid ka to, may kinagamay. Kag isu-su mo to ang punta, dayon suyup mo dayon sang punta man sang sigarilyo para maduktan mga kauturan. Now karon, te siga na sigarilyo, hata kay tatay. Te siyempre, nakasuyup na to siya. Te kabalo kasi na makauturan sigarilyo, once nga daw naadi ka na sa aso sina, no? Te pangitaon mo na. Abaw karon kay te, siling si tatay, hindi ka magsunod sina, hindi ka magpanagarilyo. Karon kay ang bata kita niya man nga gapanagarilyo. Di may buot na. Siling isang tatay, nga atoy nga gapanagarilyo. Kano'y ba ginambalan ta ka nga hindi managarilyo? Ano sabat sa bata? Siya hindi managarilyo nga ikaw lang igatudlo sa akon nga managarilyo. Siya tarso nga nga gasabat-sabat. Kasi naway ko nagtudlo sa imo, ginambalan ka gani. Ay naano ka man niya imo tayo nga. Siling ka gani sindutan. Way ka gatudlo. O konsindihan ang sigarilyo. Ang tatay makuturan na urungan. Diba? Eh tuod man, gambal siya na hindi maghimo sina, pero ginasugo niya pagi sina mga kauturan. So ano ang bunga? Ha? Maayo kun malain? Malain. Nga man, ikaw mismo, nga ginikanan, amuman ang nagtulod sa imo kabataan sang hindi among binuhatan. Meaning to si daling istorya, dili ka epektibo nga sulundan sa imo nga mga kabataan. Nga man, gahambal ka lang, pero ang imo ginahimo, labag man sa kabubuton sa Ginoo. Di ba makutunan musli amo man ang mga tao subong? Di man tanan, pero kalabanan amo na. No? Musliling ang mga nanay, day, to, hindi kahagay pang marites ha. Oh? Pero makita sa mga bata, mabatian sa mga bata, nga mismo man ang nanay, nagamaritis man. Pero gambal nga katudlo nga dili mang maritis. Mabatian man. Di kabalo ka makutulong mga bata niya, subong. Kadasig man mang ano, kadasig man sa ilayang panguna, huna-una mag-adapt. Kagdasig man sila mang kainsindi sa sinang mga bagay. Imagine makauturan. Amuna, so siling sa Ginoo, hindi ka mo makapamunga kung hindi ka mo magpabilin sa akon. So meaning, ara kita kay Kristo. Butsing nga nun dira, ang tanan nga gihimo ni Kristo, sandiri pa siya sa kalibutan, ang tanan niya nga mga gintudlo, nga ara sa balaan ng kasulatan, subong man sa Espiritu sa tagna, kinahanglan aton ina i sa gawi sa aton niya nga kabuhi. No? I-aplikar. No? Kahit kung imo ina gina-aplikar, meaning, no? Sulundan ka. Ah, si tatay ito, maayo manggid mo. No? Wala siya ga pangaway, ha? Wala siya ga interest ang mga barkada, wala siya nagabisyo, di ba? Ha? Sumusaling ang bata, di natural, hindi ko maghimo sina eh, kasi tatay, why gid gahimo sina? Di ba mga kauturan? Subot nga nung nagapabilin siya, diha kay Kristo. Okay? So, gusto sa ginutanan kita, ara sa iya mga kauturan, especially sa pag sunod sa mga kasuguan sa Ginoo. No? Nga makauturan, kay kita, gipaanggit sa Ginoo nga iyang nga mga soldado. No? Mga soldado. No? Ang soldado makauturan, kung aton ikumparar, dire sa aton nga panggobyerno, ang soldado, amon nga tawag nga mga peacemaker. No? Amon na makauturan, ang soldado, mga pulis, no? Sila mo ang nagapatunga sa ginatawag nga kalinong, no, mga kaabyanan. Di kung kaisa lang galing, no, may mga amumana nga mga yara sa sinang ginatawag nga palangakuan, pero sila man ang salawayon. Pero daw talagsa laka lang na mga kauturan. Pero kalabanan, sila ginaya mo ang makita nga dili tig himuga mo. No, mga kauturan, kumbaga disiplinado, ina sila nga mga tao. So kung katawan kita sa Ginoo, kinanglan disiplinado man kita.
no, mga kautoran, bilang mga soldado ni Kristo. Now, siling diri sa sinulatan ni Apostol San Pablo, sa ikadawang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 1, Tubtob 2. Siling niya diri, ikaw Timoteo, no, nga bilang akon anak, magpakabakod ka sa bulig sang Diyos. Ini nga bulig, nabaton mo tungod kay ikaw ara na kay Kristo Jesus. Sino gambalan sini? Si Timoteo. Ang nagambal, si Pablo mga kauturan. Bilang si Timoteo ara na kay Kristo. Meaning nakakilala na kay Kristo. Sa rason mga kaabyanan, nga ginatudluan kita, nga dapat mamati sang pulong sang Diyos, tining na reformasyon, para kita makunik dira kay Jesus Christ. Oh? Verse 2, sa nabatian mo sa akon nga mga pagtudlo o kung pagsulundan nga akon gintudlo sa kadam-an, itudlo mo man sa mga tao nga masaligan. Okay? Nga nagatudlo man sa iban. Buting ganun makauturan, kung ikaw ara na kay Kristo, kinanglan ipaalinton mo ang imo nabatian, mga kabinan, sa iban nga mga tao. No? Like kay Jesus Christ, iyagi pangunahan. Ang ginatawag paghimo sing maayo, kag inagin pakita niya sa iya mga apostoles, mga kabinan, that time sang ara pa si Kristo. Kag ang mga apostoles naman, iya naman gin paalinton sa mga hintil ang kabuhi ni Kristo until nga naglabot sa aton kadlawan subong. Amo ni gali makauturan ang proseso. Agud nga kita tanan, makunik dira kay Jesus Christ mga kauturan. So ano ang atong tudluan nga mga tao?

imoya nga pagpangabudlay dira kay siling panila na ginapalusot na piyak dalunggan. Okay? Pero, magkauturan, salamat sa Ginoo nga ini nga mga pamaagi sa kahanginan, damo ang makabati. Tiina nga mga tao, kung masaligan sila, ti-adapt nila ni. No? Ilan ni batunon nga mga pagtulo, kinahanglan nga ara gid kita kay Jesus Christ. Now, sa dira nga ang mga pamatasan ni Kristo, ang iya nga maayo nga ginahimo, ara na sa imo, ginakabuhi mo na, like for example, sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. No? Ang napulo ka mga sugo, kung imo na ina gina-adapt, imo na ina ginakabuhi, so anong himuon mo? Imo man ipaalinton sa iban. Suno sa balaan ng kasulatan, diri sa ikaduhang Timoteo 2, versikulo 2. Amo nang nami gali mga kaabyanan. Okay? Now, ano pagid? Verse 3. Mag-ambit ka sa mga pag-antos bilang maayo nga soldado ni Kristo Jesus. Kinigidang soldado, makauturan, dili man ni basta-basta eh. Ibutan nyo sa literal ang soldado, dili ni basta-basta. Before sila mahimo nga soldado, pirti ang ila yang sacrifice. Pirti ang ila nga training. Diba? No? Ato ni balo ng kong soldado, grabe na ang ila yang training. No? Di kundi ka naka-antos sa mga pag-training pa lang, di ka gidya mahimo nga soldado. Meaning to say, sa aton nga pagka-Kristohanon, may ara nga mga pag-antos. Pisa, siling ko nagina sa Galatia 5, versikulo 22-23, ara managyapon ang sacrifice kung ara na sa imo ang Holy Spirit. No, mga kauturan. Amo na siyang bunga sa Holy Spirit eh. So, kinanglan, kung ikaw soldado ng Kristo, kinanglan may ara sacrifice. No? Mga kauturan, amo manggod ni. Ining mga pastor, ining mga elder, ining mga liman, no? Gitawag ni sila mga soldado ni Kristo. So kung soldado ka ni Kristo, kinanglan mag-sacrifice ka. Ha? Mag-sacrifice ka. Lain abis subong mo. No, kung inyo tulupang doon. Kung ikaw ara sa ginatawag nga pagka munog soldado ni Kristo o kung munog pangabudlay sa Ginoo, dilibot sing ganun niya nga, di ka na magpangabudlay. No? Kundi ikaw mismo magpangabudlay. Ipakita mo sa imong mga kauturan, mga members sa church, nga sulundan ka, nga nagapangabudlay. Oo, amo na. Iniling tawag nga pastor, kung imutan auna kung meaning sa Biblia, no, sa Isaiah, kag sa Ezekiel, no, kaangay ka sa ginatawag nga munugbantay. No, ginggamit dira ang ginatawag yan na ido, mga kauturan. Ano ba lang ido? Anong purpose nga nagsagod ka ido? No, sa bagay ng iban, daw ginhimo na nila kalingawan. Pero musligid, mutawag nga nagsagod ka ido kay para may magtaghol, may magbantay. Nga kung may tao nga dili na kilala, mataghol gina, mga kauturan. So, butsing ganon, ikaw, na soldado ni Kristo, kinanglan, ikaw ang munugbantay sa imo mga karnero. Na, amo nagali, mga kaabinan. So, need gaano daw? Mag-antos bilang soldado ni Kristo. Verse 4, kag dapat pareho ka sa soldado nga nagaservisyo, dapat igali magpangabudlay. Kung ikaw soldado ni Jesus Christ, wala siya nagaobra sang iban pa nga mga obra agod mapalipay niya ang iya opisyal. Grabe makauturan. Kung ikaw gali manog pangabudlay ni Kristo, wala kay iban nga sideline, wala ka sang iban nga mga ano pa da nga mga hilimoon, kundi focus ka, full time ka nga nagaserbisyo sa imo yang amo. Pe, sa, kung sa military ni makauturan o kung sa mga kapulisan ta niya, kinanglan, focus ka sa imo trabaho bilang soldado. Wala ka sa ibang nga atindiron. O kung may ara ka man dira, pero sa oras ka, duty ka gid. Amo na mga kauturan. So, buting ganun sa mga munog pangabudlay, o kung soldado ni Kristo, kinanglan focus kita sa aton nga mga buluhaton. Kita ni tanan ginambalan diri mga kaabyanan. Oo, kita ni. Kaya may ara kita, obligasyon eh. No, dira kay Kristo. Di kung ikaw nagahimo sini, especially nga mga munog balantay,

0: ka sa imo niya nga iglesia, kung nagahimo kasing matutom, ang imo palipay diri, ang opisyal gitawag diri, amo si Kristo. Okay? So dira nga ikaw naga, maminatudon sa imo nga pagka, soldado dira kay Kristo, no? Ang imo mapalipay wala sang iban, kundi ang Ginoo mga kaabyanan. Versicle 6, kag dapat pareho kaman sa mga mangunguma nga nagapangabudlay, kay indi bala ang mangunguma ang una nga makaambit sang iya patubas? Pamangkot mga kauturan. Tuon ni indi. Sa dira nga ikaw, gigamit naman diri ang mangunguma, gina soldado. Okay? So kung anis ka nga soldado, ang mapalipay sa imo, ang imo mapalipay, ang imo ya nga, tag-as nga mga opisyalis. Oh, sa aton diri si Kristo. Now, gigamit naman ni Apostol Pablo diri mga kauturan, ang mangunguma. Now, sino una makabinipisyo sa imo nga mga ginatawag pananom kung ikaw nagapangabudlay o kung ikaw mangunguma? Siyempre, ang nag-uma, mga kaabyanan. Okay? Ang nag-uma. So kung ikaw mapisan nga munog pangabudlay sa Ginoo, ikaw gituna makaangkon sa ginatawag reward, mga kauturan. Ano ang reward nimo kag nakon? Amo ang ginatawag nga kabuhi nga walay katapusan, kag ang balay nga busog bulawan nga ginaman sa Ginoo dito sa langit, mga kauturan. Amo ang reward nimo kun ara ka kay Kristo, nakakuni ka dira kay Kristo. Okay? Versikulo 7. Huna-huna sing maayo ining akon mga ginasiling. Oh, aton ra paminsaron maayo. Kag buligan kagid sang Ginoo agud mahangpan mo ini tanan. Aton gid paminsaron mga kauturan. Ano ang imo ginahimo subong? Ano ang imo pakita adlaw-adlaw sa Ginoo mga kaabyanan? Ayhan ikaw nagapangamuyo? Ayhan ikaw nagahimo maayo sa imo isigitaw? Ayhan ikaw mahinatagon? Ayhan ikaw nagabulig sa mga nabudlayan? Ha? Kaya ina mga kuturan nga paghimo, isa ina ang makapalipay sa Ginoo. Last, ayhan ikaw nagatuman sa sugo sa Ginoo. Amo na mga kauturan. Kung kita nagapamalandong sing sibo sa sining nga mapulong agod kita makunik kay Kristo mga kauturan, mga kaabyanan, ang Ginoo malipay. Pero kung ang aton ginahimo lain sa pananawan sa Ginoo, ang Ginoo mga kauturan dili malipay. But sing anon, wala kita nakunik dira kay Kristo. Tanawa ba lang ako sa simple lang gid kayo nga paghango. Ang isa ka kahoy nga nagatindog dayon utdon ang sanga, mga kauturan. Anong matabo sa sanga? Ha? Anong matabo sa sanga? Siyempre, malaya. Musliman ang sanga nga nagaluy-luy na mga kauturan, din isya na ihaboy. No? Ginahaboy ina dito sa basurahan o kung dito siya sunugon mga kauturan. Take note mga kaabyanan, kung kita wala na connect dira kay Kristo bilang sanga mga kauturan, tisiling sa Ginoo ara sa Mateo ang parabolo dira, no, ang kahoy nga wala nagapamunga utdon kag ihaboy idapog dito sa kalayo. Sino nang akahoy mga kauturan nagarepresentar ina sa mga tao mga kauturan? Oo, amo na siya mga kaabyanan. So amo na kinahanglan kita maghangop sang pulong sang Dios. Agod nga ano daw, ha, mabuligan kita kag maintindihan ta ang tanan nga mga pagtudlo sa Ginoo. Now ano pa gid versikulo 8. Dumduma ang maayong balita nga akon ginatudlo parte kay Hesukristo nga nabanhaw nga kaliwat ni David. Tungod sa akon pagwali sa maayong balita nagaantos ako. No, sino nga bala si Pablo? Nagasacrifice siya kadinahan pagani ako. Pareho sang kriminal. Pero ang pulong sang Dios wala makadinahe si Pablo, grabe makutan, bisan gin preso siya, pero wala siya nagauntat sa pagwalis ang pulong sa Diyos. Padayon siya nga naga sulat ka ginapadala, no, sa mga kaglisyahanan nga sila makakilala sa Diyos. Di kita subong makuotor, wala kita hilway kita. Wala kita kadina, no? Pero si Pablo literal may kadina, may ara, prisuhan mga kauturan. Subong kita sa bagay na kadinahan kita sa kasakuon sa pagpangita sa mga iya sa kalibutan. Why not a time mag-alagad sa Ginoo? Why not a time nga maghimo sa blaton sa Ginoo? Amon yung balantayan naton mga kauturan. So kinanglan, tagaan ta time ang Ginoo, no? Sa pagpangamuyo, sa pagsimba, sa adlaw nga iya nga namutan. Suno sa balaan kasulatan, Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Amuna siya ang adlaw nga inugsimba sa Ginoo. So kinanglan, hindi kita magpakadina sa mga kasakoon o kon kwarta makauturan, kundi tagaan ta tinion ang Ginoo sa iya adlaw nga inugsimba nga mo adlaw nga Sabado. Versikulo 10. Gani, nagabatas ako, no? Inabatas ko ang tanan para sa mga pinili sang Dios, agud maluwas man sila paagi kay Kristo Jesus kag makaangkon sang maayo gid nga kabuhi nga wala sing katapusan. Wow. Kung ikaw munugwali sa Ginoo, kung ikaw ha inanak sa Ginoo, ikaw pastor, ikaw leader sa church, ikaw among pare sa Ginoo, kinahanglan may ara pagbatas. Hindi kay nagapatawhay ka lang siling pa sa iban, adawat lang sang offering or tithes, wala nagapangabudlay. Mga kauturan, ang Ginoo dili malipay sina. Kinahanglan magbatas kita, magsakripisyo kita like sa mga apostoles sa Ginoo the time. Like kay Kristo nga sa diri sa kalibutan, siya nagbatas kag nagapangabudlay mga kauturan. Okay? Now, sa sininga kagabion makauturan, dapat kita ara nagid sa Ginoo. Ang tanan nga ginatudlo sa Ginoo, ang tanan nga mga warning nga ginatag sa Ginoo, ayop ara na sa imo kag nakon. Gani makauturan, wala kita kabalo kung saan o magtakop ang kaluwasan, wala kita kabalo kung saan o kita kuwaon sa Ginoo mga kauturan. Kay ang tag-iya sa aton kabuhi amo lamang si Kristo. Gani makauturan, saan o pa kita mag-alagad? Saan o pa kita nga magabaton sang iya nga mga pagtudlo? Aton ginasulit-sulit terminte diri ang kasuguan sang Dios. Nga aton terminte ini ibutang na sa aton tagipusoon. Jeremiah 31 verse 33. Gusto sa Ginoo nga masulat na sa imo kag nakon ang iya nga mga kasuguan. Kay amo inang ginatawag bag-ong sugo mga kauturan. Halin sang una, wala ina gindula until nga si Kristo nagpakatawo kag nangin matay sa imo kag nakon. So gusto sa Ginoo ang iya kasuguan, ara na sa imo kag nakon. Kung ara na ina makuturan sa imo kag nakon, suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. Kuptan ta ina sing sibo mga kaabyanan, nga wala sing makaagaw sina sa imo kag nakon. Ang iban siguro ayan mabudlayan pa sa pagkabuhi o kun sa pagsimba sa matuod nga gintudlo sa Ginoo nga inugsimba mga kauturan. Pero ipa sa Ginoo tang tanan, Lord, tudloy ako nga ang akon ginatuhuan sang una ma-change pagkadto dira sa imo. Agod ako makunik dira sa imo. Amo na mga kabyanan, mostly ang mga tao subong naanad sang aton panimbahon sang una sa unang adlaw sa simana tungod kay amo na ang aton namat-an. Yes. Pero inagali makautoran. Suno sa history kag sa Biblia, inagali nga inong simba sa unang adlaw sa simana hindi iya sa Ginoo kundi iya ina sa tao. Ano pagid? Iya ina sang sapat nga mapintas mga kauturan. Now, anong inugsimba nga matuod? Ha? Remember the Sabbath day to keep it holy. Ikakapat nga kasuguan sang Dios inang inugsimba niya. Take note mga kauturan. Antes mo balik ang Ginoo, kinanglan ikaw na pamatud-an nga gasimba na sa sina nga adlaw. So diin nimo na pangitaon. Pangitaon nimo inang mga tao nga nagabantay sing matuod sa sina nga adlaw. Nga man, damo subong nagabantay sa adlaw nga Sabado, pero hindi turo reformation ang ila pag-adapt sa adlaw nga Sabado. Nga man, oh, kay mabudlayan sila sa pagsunod. Gusto nila, half day lang ilasimba. Gusto nila ya, one fourth lang. No? Mga kauturan, ano si Butsing anong Brother Hedrin nga, one fourth lang. Musulod sila, alas 10, puli, alas 12, o kung alas 11, imedya. Paghapon, hindi na magbalik. Okay? So, hindi na siya among pag-alagad. Ang pagbantay sa adlaw nga Sabado, mga kauturan, sunset to sunset. Amo na mga kaabyanan. Nga man, para mahimo nga huli inang adlaw. Kung tunan nyo ang Genesis chapter 2 verse 2 up to 3, ang Ginoo naghimo sa langit kagduta sulod sa anong kaadlaw mga kaabyanan. Pero sinira, apang sa ikapitong adlaw, nagpahuway ang Diyos sa iya mga buluhaton. Subot sing ganon, bilog ng adlaw. Ang Ginoo nagpakabalaan sina ng adlaw. So kung ikaw gustong makunik kay Kristo, kay Jesus Christ, kinalang sundun ta siya bilang puno mga kauturan. Amun ni mga kabinan, kay wala kita kay balo, san o kita madula sa kalibutan, san o matabo ang pagtakop sa kaluwasan, san o mubalik ang Ginoo. Wala kita kay balo, pero ang sign, nagapakita na. Oo. O, agita il ninyo, o pila ka mga, ha? Daw, almost isa ka bulan, wala takabatsyag ulan, pero subong ngayon ulan, ti, may mga arat naman palabuton nga mga bagyo, wala takabalo, ano kabaskog nga mga bagyo. Amo ni makauturan, sign na ini, nga ang Ginoo lapit na magakari. Now, siling diri sa balaan kasulatan, Matthew 24 verse 13. Kung ikaw nakabati na sa kamaturan, at the same time, imo na ina, ginaamat-amat, ha? Gawi, imo na ina ginakabuhi. At the same time, ginatintal ka sa mga tintasyon sa panulay. Pero, siling sa Ginoo, dili ka magkadiskuryo. Kung sa soldado pa, no retreat, no surrender. Di ba? Mga kauturan? No? Di gid mag-retreat. Once nga, hindi magsiling ang ilang opisyal, ilang general. No? Nga, sige, bira. Bira yun. No? Pero mo siya retreat, retreat. No, mga kauturan. So ang Ginoo nagatudlo sa aton. No? Bisan patuod, madamo ang mga ginahimo sa panulay sa Matthew 24 verse 12. Ano dira ang propesya? Nagabuad ang kalautan, apang ang gugma sa kadamaan, nagabugnaw. Normal na mga kauturan, tungod sa mga makita naton nga mga malain nga mga pamatasan sa tao. Kisa, mabugnaw ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kisa daw, musiling kaya nga, hindi na lang ko mag-alagad sa Ginoo. Pero anong laygay makauturan? Matthew 24 verse 13. Pero ang nagapadayon sa pagsunod sa akon, hasta sa katapusan, amo ang maluwas. Meaning makauturan, no retreat, no surrender. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang inyo natunan ng mga pulong sa Ginoo, paagi sa tinig ng reformasyon. Gulang mga kauturan. No? Sa akto na nasiling, ipangamuyo sa Ginoo. Lord, tuloy ako nga magakilala sa imo mga kasuguan. Ihatag sa ako ng imo, Holy Spirit. Amo namang kabyanan. Atong ginapirminti pangayoon. No? Ipakitlooy sa Ginoo. Lord, ihatag sa ako ng imo, Holy Spirit. Nga amo na ang magapuyo sa ako niya nga tagipusoon. Kaya kon, amo na pirminti atong prayer mga kauturan. Ang Ginoo, ang batyagan nimo, nga ara, amat-amat nga nag-change ang imo yung karakter. Until nga, ha, makunik ka na ka Jesus Christ. Ang imo nga ginahimo, hindi na, ha, labag sa kabubuton sa Ginoo. Why? It because ka ikaw nag-pangayo sa Holy Spirit. Importante makotor ang Holy Spirit. Nga man, damo sa Biblia, nga ang Ginoo, ang iaginbilin subong, ang Holy Spirit, hindi na ang anak. Kaya ang anak, ato na sa langit, mga kauturan. So damo, mga tao nga, wala gapati Holy Spirit, Pero I hope ikaw kag ako nagabaton nga ang Holy Spirit ara sa imo kag nakon mga kaotoran. Salamat sa inyo nga pagsubaybay sa aton nga palatutunan sini nga gabi. No gani aton pasalamatan ulas tanang gidang Ginoo. Kag subong man ang aton nga CEO Dr. Emilito Oy, kag subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag aton nga radio technician sini nga gabi Sir BG Sirada. Magapangamoy danay kita mga kaotoran. Dalayaw namon nga amay nga yara kas kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw amo ang puno kag kami ang mga sanga sa sini nga kalibutan. Imo ginpakita ang tanan nga mga kaayo sa diri kapas kalibutan. Agod nga ini amon paga sundon o kun pagahimuon. Imo ginbilin ang imo balaan nga kasulatan nga amon ini tun-an o kun basahon. Agod kami makahibalo sa sini nga mga pagtuluhuan. Busa buligi kami Ginoo nga kami makaadap sang imo kinaiya. Ang tanan nimo nga mga ginahimo nga among pagsunod sa kasuguan ngalin sa imo amay. Amo man ang amon pagahimuon subong. Agod nga sa diin, hindi na kami makahimo sing mga labag sang imo pananawan sa amon. Kundi ikaw na ang amon mapahalipay. Buligi ang tanan nimo makanakan nga nagapamati subong. Nagapamati sila radio o kung naga-live through Facebook. Diin man sa sininga kalibutan, ikaw gid magapakamayo sa ila. Ang mga pulong, maila na rambatian o kung natunan, dili madula sila tagiposon ng gruhuna. Upod sa amon, kami imo isahon sa sininga mga pagtuluhan. Agod nga sa diin, kami imuluwason sa oras nga ikaw magapayag na dira sa kawaan. Pagi sa imo bugtong anak, nga mo si Kristo kag makaangko na kami sang everlasting life kag subong man balay nga pure gold. Kani ini amay amon ginalauman katani amon ini maangkon. Lamang hindi kami magkaluya, dili kami maguntat sa pagsunod dira sa imo, kundi kupti kami sa imo kusganon nga makamot agol nga hindi kami mapalos o kun maka himulag sa imo nga mga tikang. Kag sininga gabi among ginampo sa Gihapon ang tanan nimo nga makanakan nga nagabalatian, ikaw mag-aayo sa ila espiritual, physical, ipabatyag sa ila ang imo kaayo nga sa din ikaw wala nagauntat sa pagupod sa ila. Subong man ang nakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila tungod kinakita namon tama na gid ang crisis sa sininga kalibutan. Gani ikaw mag-bless sa ila. Amon man ginampo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy, upod siya panimalay ang protection, good health sa Gihapon ila maangkon, mga blessing sa diin damo pa nga mga tao ang mabuligan labaw sa tanan ang imo bulaton sa pagwaragwag sang kamaturan sa kanginan sa Gihapon magapadayon. Agod nga ang tanan mawarningan kag ikaw magabalik na. Amon man ginapangamuyo ang amon nga station manager Sir Jose Albanyes, pati panimalay maayong panglawas kag subong protection sa Gihapon ila maangkon ang tanan mga staff sa XFM sa Gihapon na ikaw magabless sa ila. Upod sila panimalay nga ginirepresentahan na sa diin mapadayon ang ilang mga bulaton, hilikaton sa pagpauswag sa sininga bulhaton. Kag sa sininga gabi, isa kami sa pagtipig nga makatulog kami sing maayo, kag buwas sa aga makabugtaw kami nga sige pon malipayon kag makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos kaalagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye! See you on Friday.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka semana nga kabudlay sa pagpindog. Sobrang itkis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patroba mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting! Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro. Isa
2: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kun mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo.
10: Sa akin ako center agent.
9: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
9: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuwas ah.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
11: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare! Psst, pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-butike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
17: Aray ko.
18: Exciting!
19: Mga katrupa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo? Kon may migraine man kamo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
4: Madayat na kubuwas ah.
8: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko bala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus
5: Herbal Oil.
6: Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Santone Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sistapain.
9: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lansa. Sistapain para dire-diretso ang training.
8: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Maka-college na ko.
8: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber? Malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
9: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting.

0: Plus Gold.
1: O si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is good long na senior citizen. Burn skin ko, forearms, hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-college na ko!
5: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
1: warm. Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
2: Excellent.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santacule. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: iilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: anak. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili sa mga butika.
6: Eggs.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga humparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Synthen Plus Herbal Soap.
5: Yan ang sigal na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samson Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sakun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na?
5: Gamot pa!
2: Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yun.
7: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil, Sanson Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanson Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: X.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang sumong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko perme, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Hey, Palira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
1: Sister Pain!
20: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 4:08 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Bango na! Mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!

0: Haití, Filipinas.
1: Pangurang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 4:09 na. Ang aganda sa atong mga katuran, sa atong mga kabinan, sa atong mga katropa, diriya sa palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Nagpamati kamo sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Nagbroadcast kami mga katropa, diriya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City, Philippines. Arlan din mga kabinan sa Tabok lang sa Iloilo Supermart, sa likod lang sa Solomon Integrated School. Kamusta na itong mga kautoran at itong mga kabinan ay labinagin na itong sining mga suki ng mga taxi drivers. Mga drivers sa Hydra Taxi, good morning sa inyo. Ito na yung mga patrollers. Kanigaupod sa itong diri mga kabinan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Matiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Kanyang XFM, Radio Patrol, Iloilo. Nangamon nga frequency 100.7. Abalisan ko na ang frequency sa Z100. Ang paborito ninyo sa unang estasyonan sa radio dere sa Iloilo. Nga dira sa sulod sa University of San Agustin sa una bala sa buong ginapanagiyahan mga katropa sa Yes to Health Broadcasting Network. Kamu ni mga kabinan mga katropa na gamanage sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Muna nga amon nga Facebook page sa samtang ang amon iyang nga Facebook account amon nga XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe ka mga informasyon na kitman ang inyong sininga pasi out. Asubong nga daw mga kabinan pizza 24 na sa bulan sa Mayo. May nabiling kita isa kasimana mga kabinan kagma mabugto naman kamatapos naman ang inadlaw sa bulan sa Mayo. Ang entrada sa Hunyo, Lunes nga daw mga katropa. Masako naman sining aton mga ginikanan aton sining mga estudyante sa elementarya. Pagkatapos makabang balik kita sa normal naman nga inadlaw sa pagbukas ang klase. Mapila man ka tuwig nga nagadto sa aton sining nga mga aton mga kabataan ba sa adlaw mga kabayan nga nagpatial sa init at ulang kabataan umpisa mga kabayan sa COVID-19 umpisa sa 2019 lasta ka sa 2025 mga katropa magkaman man mga kabayan kaginamatamat kita balik sa normal nga pagbukas ang klase. Ini nga masimana mga kabanan, simpon man ni sang Brigada Eskwela. Buligay naman kita sa panglimpyo sa ato niya nga mga espirahan sa ginikanan kag sa mga nagkalalain sining mga sektor sa panglimpyo sa espirahan para preparasyon ini sa June 8 nga opening sang classes mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:12 na. Natamiyaw natin mga kabinan sa good morning atin nga mga vendors dira sa Iloilo Central Public Market. Good morning sa inyo. Lakip man mga kabinan atin sining mga vendors sa nagkalain sining mga merkado publiko diri sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning. Nagpamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita mga kabinan sa ika-24 edisyon sa atin nga programa sining nga bulan sa Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Kagiapon mga katropa ang inyong Angkor Man subong nga aga. Ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Opda kita rin katropang John Rebertes Tobto bala sa 5:30 ang tak ng subong nga aga. Sa pagdulong sa inyo sa nagpangunan ng balita sa palibot sa Quezon, Pilipinas. Lakip na magkabanan ang mga balita sa palibot sa Western Visayas around the world. Nagyapon makabinan ang Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Exciting!
1: Alas 4:13 na makabinan mga katropa dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mabalita, nasunal nga itong talakayon subong nga aga. Ginapagwa makabinan sa National Bureau of Investigation pagi kay Director Melvin Matibag nga may impormasyon sa nakulungan na baton nga may ara pagid nga mga individual nga gindagdagan sang warrant of arrest sang International Criminal Court ini may kang tanan magkabanan sa drug war ni Anay President Rodrigo Duterte nga ginainvestigaran karon magkabanan dito iya sa Dahig Netherlands nga detain karon magkabanan ng aton sining Anay Presidente si President President Rodrigo Duterte dito magkabanan sa Dahig Netherlands pagkatapos sining magkabanan again reklamo sa crimes against humanity may kantanan si magkabanan sang nagkalapatay during sa tenure sang iyang drug war. Di sa makabanan sa nadala sa paggagipasaka ginagdagan sang warrant of arrest amo si Senador Bato de la Rosa nga at large sa subong si Matinoan ang iya sining nga sitwasyon pagkatapos nga nagparagyo dito ya sa Senado sang Mayo 13 mga katropa. Gina-report nga upod sila kuno ni Senador Robin Padilla nga naggagwa sa Senate Building. Tingin ako man ni magkabanan ni Senador Robin Padilla nga nag-hits kuno sa iya si Senador Bato de la Rosa. Siya tiyalangan mo na siya nga balibaran kaya nag-aayo siya nga maupod. Di siya ginpasakay ko eh kagin papanaog sila nga dito sa Makati. Sinuhuya man akong hindi pag pasak yun kay nag-aayo nga masakay kiti wala siya sang wala siya sang dalang salakyan kaya halin makabanan dito iya sa iya silingagin ka sa ilang ginapuyan nagsakay sa kamakabanan sa salakyan ni Senator Cayetano padulong iya makabanan dito sa Senado. Kahit yung katuyuan magkabinan nga nagbuto, agot nga islan ang Senate Presidency nga si Senador Tito Soto. Katapos man sa gabi, sa Mayo 13, dito magkabinan nga nabatian ang Linok Panay. Kahit siyempre nangin alert ang tanan, hindi matapos magkabinan nga may ara nga kuno. At mga tinanong, wala pa ito sa damdahom nga may ara siya nga warrant of arrest. Tumtob nga nagwa magkabinan sa nagba makabanan dito sa Senado o kung nagpakita sa Senado si Senador former Senator Trillanes nga may bit-bit kuno makabanan may bit-bit nga papel nga mo ato kuno ang warrant of arrest talit niya sa International Criminal Court nga tob-tob sa kulihin makabanan ngagin confirm sa ICC na may arakid man nga warrant of arrest nga ginisyo kontraya kay Senador Bato de la Rosa. Di mga alas 7 ang takbang sa gabi, ito magkabihan nga nagluntad ang tensyon sa Senado, may Linok Panay. Gali kay na-establishan magkabihan nga ang mga personnel sa Office of Senate Sergeant at Arms kagang NBI nga mo ang nag-secure magkabihan sa GSIS building ang nagpanupok. Pagkatapos ang ginunahan magkabinan ni Office of Senate Sergeant at Arms Aplaska ang pagpanupok bilang warning shot. Kaso po magkabinan hindi na makitaan si Senador Bato de la Rosa. Kagin confirm lang sini nga simana sang Department of Justice kanangin barido na ang warrant of arrest ng ICC agad nga i-implementar makabanan sa mga law enforcers coming from the PNP in BI ang pag-implement sila sa warrant of arrest bato kay Senador Bato de la Rosa. Kahapon nga daw nagpagbaman sa statement si NBI Director Melvin Matibag nga may impormasyon sa nakon mga kabanan nga nabaton, nga may dugang pagid nga mga personalidad nga gindagdagan sang International Criminal Court sang warrant of arrest. Di wala pa rin may balaan kung sino, no? Kung sino ang mga posible nga pangalan sa tao nga dagdagan mga kabanan sang warrant of arrest, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:19. Nagpamati kamo sa Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Exciting!
1: Mamangkot kami, dira kay Ma'am Mary Ricabar. Ma'am, di napit ng Yellow Country naman. Dira sa California. Layo na sa inyo da or ano. Kay man, may isa ka dako magkabanang kabalita dito sa California. Pagkatapos nga nagsungaw ko ng mga katropang isa ka, I don't know kung ano na nga sahe, no? Basi kung pwede kita ma-update ni Ma'am Mary Ricabar. Kasi lapit pa ni dito sa mga update dito ya sa California. I mean, Yellow County or Yellow Country. Ganag-sugaw ko ng makabanan isa sinika chemicals. Ganag-resulta makabanan sa pag-patigayon sa emergency evacuation sa mga tao dito, mga tropa. Bangod sinis sang pag-sungaw sang isa ka chemicals. Ano na siya, Ma'am? Yellow Country or ano na siya, man? At long gina-verify, mga kabanan, kahit sa tagsa ka mga tagsa ka mga states sa Amerika, may arag gina ng mga Pilipino. O nagin ba kami nga naka-upod subong sa ating nga program, naka-online, nagpamati subong si Ma'am Mary Ricabar. Basi pwede kita ma-update, Ma'am Mary, ha? Samtang dito sa China, mga kabanan, naglabot mga 82 ang good report, mga kabanan, nga napatay sa Minahan. Ginapimbestigar na karoon, mga kabanan, sa presidente sa China. Ini natabo, mga katropa, nga pagkapatay sa mga minero dito sa isa ka lugar, mga kabanan, sa China. Diri naman sa aton sa Iloilo, may isa ka salakyan, mga kabanan, nga nakabunggo to sa barangay Lakay Gando pero binadayag katabo ining vehicular accident ko ng talang sa salakyan sa pader iasang balay sa barangay Lakay Gando na sa may tulay ba na pagwa mos banwa ba na but nga nung prestada ni nga natulugan driver o kung prestada man kaya ba medyo liko ano da mo. Balon tayo gadugay mga kabanan sa ato iyang nga koneksyon dito sa Banati Police Station. Pero ano ang extensive damage sa ang salakyan kag ang nagasakay. No? Importante nga sakay kung kamusta ko naton. Kung kamusta mga kabanan ang kondisyon sa buong sa ang nagadrive kag ang upod niya sa sining isa ka SUV nga nagbunggo dito sa pader sa balay sa barangay Lakaygan sa Banati, Iloilo. Samtang sa balasan may isa iya ka amay nga naglabo sa nag-standby ito mga kabanan sa may kwan bala sa may bangga panian na bala ina balang likuan da nga pakanto iya sa Malbog. Pagkatapos nga sa bailihan ang iyang nga bata ang gin kastigo di karon ang pagpuli sa iyang nga bata gipamangkot siya nga nga may arabi nga last Travis guya kati may binailit gin panggalik gin sumbag gin dalaya init lakat sila pakanto dito akon makanto sila pakanto sa dito iya sa may Malbog hospital pag agi dira makatropa sa may bangga sa panian manigat tinumpok mga tao kaya standby dito tigaron hambal sa bata niya siya muna tayo nag-kontsako no nag-sumbag sa ako no. Oh, may dalagali iya nga binangon ang may way ya bala nga parawag ito kag si Egan Sakyan kag kaduan kag inlabo to ang tabo to ang gintundo sa bata niya nga matukon ang kastigo sa iya ay go sa puan makabanan mistaken identity tembes nga ipabulong niya bata niya at gindakop siya sa pulis kag gin-priso samtang gindira naman sa nga pulis sa iya bata sa hospital mga kabyanan. Naman na gani nga hindi kita yung magpatidot daso kon ay ning mga bagay bala nga dapat naton nga nai panilagan. O kun ba si kuno mogid man to ang naga ko bala ang naga kastigos bata niya. Good morning dira makabanan sa kay ba Mary Ricabar. Hi. Hello, from Mami Ricabar. Blessed Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Sama man sa imo, no? Sa pamilya mo na Mami Ricabar. Good morning, man, and healthy. God bless you and your family, man. Halindiri sa XFM. Dira kay Diri Adorno Climino. Dira sa Barangay Bingkahan sa Haniway. Good morning, Diri. Good morning man dira sa kay Paring Sam Lapides sa Haningmay man, no? Sa Lapides family dira sa Barangay Katringanan sa Banwasang Haniway. Good morning. Sige pa mati, kumakabayan dira sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Samtang sa Antique, may isa dito makabayan ka estudyante nga nagatambag sa Inaway. Wow, ang gintabagan na gali nga may dala iya mangkabanan nga bulang nga moto mangkabanan ang ginbuno sa iya. Himalonta din karon mangkabanan mangkatropa sa ato niya koneksyon sa Sibalom Police Station. May kangtanan siya mangkabanan sa natabo nga pagkabuno sa isa kasudyante nga nagresulta mangkabanan sa masubo nga sitwasyon. Bagod man katima, kumunan nga silang talo mga daan na iya ang bulang. Siguro ti naga pamulang to ang suspek eh. May gamo ko naman kaba ng nagluntad kaya man piyesta sa Sibalom sa isa ka lugar sa akon barangay sa Sibalom. Dito man kaba ng nagtambag siya sa Inaway. Oh, siya ay nabugwasan mga katropa. Pagpilapagin ko mga balita dito man kaba ng sa XFM Radio Patrol Ilo. Good morning sa atong mga soke dira nga tagpamati sa 93.3 XFM Antique. Nagapamati sa buong saton sa Mundihar Family da, no? Sa Maradyo na Bilison Antique. Good morning. Good morning, madira makabanan sa Biniya Family. Dira sa Maradyo na. Sa Ebrio Family da. Good morning. Dira kay Ryan Mundihar. Good morning. Naglakip madira makabanan sa Barangay Larioha sa Mundihar Family da. Patungon. Kaga dira man makabanan sa barangay sa Tibiao, no? Isa ka barangay sa Tibiao da, sa Kadyao, kaga suman sa Bagyoro Family. Good morning dira sa inyo. Gapmati ka mo dira sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Nagadugay ang ato niya koneksyon makabanan sa... Atong koneksyon makabanan sa... kwa niya, no? Sa Pag-asa. Ibalontan makatropa ining Lopezor area. Ginaman tayo karon sa aton iyang Weather Bureau. Kaya daw, may ara kita magkaman ng low pressure area. Pero isa magkaman ng kaginabantayan ng nga makadala sa aton sa tuman kainit sa panahon. Ini magkaman ang isa ka isa magkaman ng ka mainit nga panahon makabayan dala kuno sang Super El Nino. Base makabayan sa ipagba nga report sang Pag-asa nga 49 kuno ka mga probinsya sa Pilipinas ang posible nga mapiktuhan sini sang Super El Nino. Manakon nga makabayan nga kita diri sa ato niya sa pungsod Pilipinas. Kaglupa ilakit man sa aton diri sa Iloilo. Magamat-amat kita makabayan sa pag bantay sini kiti duwa ini ka bagay mo ang piyak ka porsyon sang Pilipinas ang posible makabayan nga maka-experience sang maulanon nga panahon. Pero bangod sini sang Super El Nino, hindi normal ang pagtupa sang ulan. Laban-laban sini makabayan nga mainit ang panahon sa piyak naman nga bahin sang Pilipinas. Posible nga mamunog ang ulan. Dala naman niya makabayan sang suang southwest monsoon, particular diri sa aton sa Western Visayas. Alas 4:28 naman kabayan mga katropa diri gyapon sa aton ng pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning sa aton ng mga soke ng matikipramati dira sa ilabrigid sa aton iyang mga vendors dira sa La Paz Public Market. nga subong makabanan nga naga patigayon sang market day. Agaton nga mga vendors dira ha. Dira sa Lapas Public Market. Sige, yun talang ni. Tawa yun talang ini para nga ang tanan-tanan mga kabanan ang maka ang konman sa panangabuyan bisan gamay-gamay lang at least may ara ka muna yung nagbakal sa bugas ninyo kada adlaw. Kaya man libot ini ang martisan dira mga kabanan sa Iloilo Terminal Public Market. Samtang ang dira naman masunod sa Central Market. Tapos Lapas, ang Haro, ang Manang Huwibisan, Manduriyaw, Arevalo. Tapos sa Libot naman, balik naman makabalan sa Iloilo Terminal Public Market. Ang oras din makabalan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:30 na, gapamati ko magkabilan din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sino nga aton nga mga volunteers na, aton nga mga patrollers, kaya naka-standby subong nga aga. Mangkot tabi sila kung gusto subong panahon kami na daw nagtupa kahapon sa hapon ang ulan, no? Gadigay magkabilan ng aton sila nga koneksyon sa pag-asay bolonta. Kung bala, amat-amat na ini magkabilan nga nag-umpisa kita sa tigululan nga season sa atong panahon. Munang hambal na itong magkabalan nga may ala kita nga Super El Nino. Pero may ulan gapon nga ma-experiencean kita. Gani ka tiyan muna eh. Ang pagtupa niya sinin magkabalan isa ka daw abnormal bala. Kung sa normal nga panahon nagtupa ang ulan kada sabi ng mga lima abig ka bisis lang tupa ang ulan sa isa ka bulan. Di abnormal ang pagtupa sa kaulan diri sa aton sa Pilipinas. Bangod sila makabalan makatupa sa Super El Nino. Karoon na gagawin makabalan aton nga pamatian man ining bao. Ining natabo man ang kabalan sa may sa kumadang panlawigan. Ining sa provincial board bala. Nga nag-labot sa isa ka oras. Ito nga ang ila sila nga sisyon bagod lang sa pamangkot. Gamay. Natural na gima na iya sa gatawag siling parliamentary forms ang ato niyang gobyerno. Ilabrigay din magkabinan ang kuwan ba na? Ang parliamentary procedure na ginapatuman sa mga sanggunian. Nga ito, hindi magkabalikawan na yung may arak nga mga may arak na yung gapamangkot. Ilabrigay din ngayon, hindi makaintindi ba na? Ilabrigay din ang nagapamangkot. Wala iya katambong sang ginaprobahan ba na ang mga measures or resolution or nansa ba na? Natural ginaya, no? Gano'n kati sa magamay nga request abis ang executive. Inabarang ang issue sinimang mga katropa nga si Governor Atty. Fincher Jr. may ginpadala sinimang mga kabinan nga sulat abis, no? Sa sanggunian. Ini matapos mga kabinan nga may isa ka kumpanya, isa, actually multi-million company ini, no? Amaning Panay Medical Ventures, isa sa ka mga subsidiaries ang Ayala nga nag arkilas ang espasyo o space sa mga hospital, sa building glass hospital. Kapatindugan nila makabalan sa 300 million worth sa isa ka clinic ng Delicy Center. Tibay aras ni makabadan nga mga ang agreement markila sa sila sang 500 pesos kada square meter sa sulod sang hospital building samtang 300 sa duta sa premises sang hospital kay sila yung patindog sang structure. Tikaron ang una nila nga kontrata ang space nga ilang agin nga gin arkilahan wala pala magsanto sa gina-require sang Department of Health nga maning kalaparon sang isa ka sang isa makabanang ka Delicy Center ang space nga dapat nga ilang patindugan. Tikaron nag-ayo sila kay Governor Atty. Defensor Jr. na kung pwede abi dugang-dugangan. Hindi man na pwede nga mapasugot dayon ang gobernador kasi ang tanan-tanan nga mga nga mga approval sila antes nga mag firma ang gobernador sa kasugtanan, dapat maagi sa sagunang panlawigan. Actually, may arang atag 5 ka square meter ang idugang, may 7, may... Di na naguro na, amo nang ginang pinakadako, bala? Ati, man ganang bala ito nga sa sagbunian, hindi ginang malikawan nga may arang ginayang mga pamangkot, bala? Bilang isa sa mga... sa mga giyatawag sini ng parliamentary procedure. O galing kay Tima, kumanayang nga sa kagamay ng mga bagay, talabuton mo, libot-libuton mo yung istorya kag... Panabuton mo isa ka oras kagtunga ang binaisay nga kagamay-gamay nga dapat i-jindihon. Kaya ini mga katropa ang Delese Center ngayon eh. Ipatindog ini mga katropa sa mga district hospital, 12 ka mga district hospital sa Iloilo. Pero anong pamalang ang nauna? Ito para ini mga kabinan sa kwan mo, sa mga pumuluyo naton, makamang mga iban halin sa norte, halin ang iban halin to sa central, Iloilo, iban halin dito ya sa first district. Kaman ini makabanan ang Delisi Center nga ini. Madamo subong ang nagpa-dialysis diri sa aton sa sudad sa Iloilo. Nga halin sa malayo nga lugar balati kun may didto na sa kabaduanan, kun di didto lang sila iya pa didto lang sila iya magpila iya sa ma district hospital, kun di sila iya na nagapauli hindi na mahuol para sa pasyente. Kaya man ang mga pasyente gani mga tropa ang mga naga dialysis diri sa sudad didto gani kini patulog na sa kwano sa Iloilo Sports Complex. Timakon muna tekon mahuman ni makabadan ang dialysis center nga iya sang Ayala. Ti at least makabulig ini makabadan sa mga pumuluyo nga hindi na bala mahulaan ang pasyente, hindi ti mo matamaan sa imong kabalatian, matamaan ti mo sa magbiyahe. Sa pangdanan sa siring kadugayon makabadan makatropa sang pagkambalasang pinamangkotanay, actually isa bala ni board member ang nagpamangkot, no? May kinamatarong man siya sa pabangkot siya bilang isa sa membro sang sagod ang panlawigan. Pero tani, hindi na pagpalibot-libuton bala. Hindi na ba, intindihon lang dahil bala ang mga sitwasyon, intindihon lang bala dahil kung ano ang isyo. Tapos mananaya kung hindi kaya pabori at hindi kaya magbuto eh sa Miss York nga ginaduso makabadan sang imodera ang kaupdanan, di bala? Tapos manana. Hindi nga para buton mapayas ang tuwang gabi. Naglabot alas 7 ang sesyon sa sanggol ng panlawigan mo sa May 21 nga sesyon or May 19 nga sesyon. Tima ko muna yan nga. Pila man ang ka-square meter iyang gina-request abis ang gobernador. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:37 na, no? Lagi kayo manamiyaw tanay sa aton nga mga viewers and listeners nga nag-upo diri sa aton mga katropa sa Exciting Pilipinas, diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Satu dengan bangang Kuanda, satu dengan bangang volunteer reporters. Sinandang naka standby subong parang makapamangkot kita kung kamusta subong ang sitwasyon sa palibot sa Sudan sa Iloilo. Kaman ang malani makabinan ang chimpo kong Domingo, no? Kung makakuha kita sa report sa aton nga mga patrollers sa bangon makabanang kati matlotaway ini makatropa ang Domingo nga adlaw. Good morning makabanang kay Jerry Boy ba? Aga pagabugtaw Jerry Boy ba? Jerry Boy Adorno Climino, good morning boards. Aga pa ko bugtaw pa Liganes ako masimba kag Marigo sa beach sa paliwaliwata nay morning lang. Wow. Tialong lang nga Jerry ha. Halong lang sa pagbiyahe halin sa Hariway Paliganes. Good morning kay Mike Prabanardo. Good morning. Good morning kay Ma'am Mary Cabar. Dira sa Florida, USA, mga katropa. Sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa. Sa Gyapon, mga kabinan, daw isa ini sa managapamahog sa aton ang Ebola virus. Kay gina-deklarar mga kabinan sa World Health Organization, ini ang Ebola virus ka isa sa mga health of international concern. Ining Ebola virus halit ni makabalan sa amo. Kaya man dito makabalan sa Congo, madamo na sa mga tao dito na napiktuhan sa isang Ebola virus. Sa aton din makabalan sa Pilipinas, halong ng kita kay ang Hong Kong subong gamatamat na makatropa sa pagplastar na sa ilang ng mga protocols. Ilabrigid ining ilang quarantine area sa tiyon nga may mga tawo nga magalin sa mga lugar nga infected sa Ebola virus. Kaya ba deklarar din magkabadan sa World Health Organization nga isa ka-health emergency ang Ebola virus. Para madikaw kita magkabadan sa sining mga baratian nga dala sa virus nga bakterya. Kaya ba din yung Ebola magkabadan likado ini, no? Nag-transmit ini from amo pagkanto makabadan sa tawo. Mag-inom kita makabadan sa premium D3 ha. Kaya man ang premium D3 ginpabasko ginigip epektibo sa subong nga panahon nga nagabatyag ang kalabanan sa aton o kung kalabanan sa aton nabi, no? Mahina ang immune system. Nagabatyag sa ubot ng kaso hilanat kag sipon kay man isa ini makabanan sa mga simptomas ng Ebola virus. Para malikaw kita sa ding mabalatian mang kabanan maginom kita sang premium D3 kay man ang premium D3 kargado ni siya sang supplements pareho ini sang vitamin D3 kag virgin coconut oil makatropa nga maning isa sa mga na diskubrihan nga makabato sa mga virus kag bakterya nga magsulod sa aton nga nawas sang COVID-19. Ano ba na makabalan ang nakabato sa virus ng bakterya? Amo ni makabalan ang premium D3 kaya man puno ini makabalan sang supplements nga may ara nga virgin coconut oil. Kita nyo gani ining VCO virgin coconut oil makabalan ginpahayag gani nga isa ini sa mga maayo man nga makadepensa sa mga may kanser. Di, liwas pagin sina, may ara ini makabalan nga manunggay o kon ining ginpuga ba nagadugos sa manunggay ang mapagiding kapadugang sa paghatag sa baskog nga supplements nga magsulod sa atong nalawas. Liwas makabalan may ara siya nga vitamin D3. Pagbalik natin mga kabinan, dugang ang mga balita, diri gyapon sa ato ng pamalagad sa exciting Pilipinas. Ang oras, alas 4.42 na mga kabinan, mga katropa.
1: XFM.
2: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Hansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santone Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Santone Plus Herbal Soap.

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:47 na makabalang direk yapon sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Nagapangati ka mga katropa dire sa Exciting Pilipinas. Samtang isa ka dako nga sunog ang natabo kahapon sa Parula Compound dito yung makabinan sa Tondo, Manila. Gina-investigaran pa makabinan sa Bureau of Fire Protection kung ano ang ginalanan sa karayo na naglaptay ng mga tropa sa kaiping sining mga puluyan kaman ining lugar makabinan. Isa ini ka-populated kag isa ka makabig nato nga nag-indikit-ikit lang ang mga puluyan. Nag-labot makabinan sa Task Force Bravo ang deklarasyon sa Bureau of Fire Protection. Ang oras na rin makabanan sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Alas 4:48 na makabanan. Base din sa report nga nag-labot makabanan sa Task Force Bravo ang deklarasyon sa Bureau of Fire Protection sa natabo nga sunog sa Parula Compound dito makabanan sa Tondo, Manila. Teble ka nasig ang paglapta sa nga kalayo makabanan sa sining nagaluntad nga sunog kahapon. Alas 4:00 biga bugta naman igalong aton nga mga weather forecaster kato pang yung relief gabi sa aton nga pag-asabi. Teba doon ta makabanan ang pinakauling kaimtangan sa aton nga panahon sa buong nga aga. Kay loka na hapon no nagakuan na nagamatama kita makabanan nga nagaexperyensya sa pagtupa sa ulan isa may pagbulubugso sa hangin mga kabanan nga aton ni maexperyensyahan

0: Nakapture sa CCTV ang pagbunggo sa isa ka auto dito mga kabayan sa Barangay Lakaygan sa Banati, Iloilo kahapon sa hapon. Iba doon, tagadugay mga kabayan, mga katropa, ang ato niyang koneksyon sa Banati Municipal Police Station. Balonta, kung may araw magkabalang na pilasan sa sining pagkabunggo sang isa ka SUV dito yung magkabalang mga katropa sa Alakaygan, Banati. Araw magkabalang mga katropa sa atong line number 1, atong koneksyon sa pag-asa. Upon naton si Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo. Engineer, mayong aga, live ka sa mong dinis sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Upon mo dinis si katropang Phoebe Board sa Tibor Morales. Hello, Engineer.
1: Aga, kagsaton man na mga tagpalamati, latest na weather update na ton sa adlaw sang Domingo, May 24, 2026. Bisa ito latest ni update ang draft sang LPA, nag-apekto ini sa Mindanao. Pero dari sa ito sa Western Visayas, magkapalayo na ito nga fair weather. Pero may mga chance sa mga isolated ng mga pagulan pa ngayon at pagpanag-uobdala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin may natugtog nga hagan sa direksyon na amin na sidlangan, tugtog na sidlangan nga may magadalas ang makanay tugtog kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton 26 to 36 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index na ton for today pwede maglabot sa 41 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 526 sa aga magatunod din 607 karon sa hapon. Ang mga itong latest weather update, ako si John Baron. Malamagin nga, salamat.
0: Engineer, ning low pressure area, may tendency ako may araw ba na patimaan nga mag-develop in isa ka bagyo?
1: Well, ang LPA nga, sir, ginamong ito na ito. Actually, ni siya, no, ang manubo ng chance nga mag-develop sa isa ka bagyo.
0: Okay, pero anong epekto sinidre sa ito niya sa Western Visayas, Engineer?
1: Actually, in-expect na ito nga wala siya maging epekto sa aton. May mga pagulan, imanta nga in-expect sa subong at daw, pero mga localized na thunderstorms.
0: Mm-hmm. Okay. Salamat, Engineer, ha?
1: Yes, sir. Thank you and good morning.
0: Okay, good morning. Nabantayan mga kabayan natong koneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Engineer John Baron.
2: XFM Weather Update.
0: Yan ay nabantayan natin.

0: experience natong kadahapon nga pagtupas ang ulan, isa ini man kabyanan ka localized thunderstorm. So may mani ini nga mga balita no para sa ato niya nga mga kauturan diri sa Iloilo, kag sa Western Visayas including makabanat dira sa Negros Island region. Magbanat kati nagakwana na ga amat-amat na bangag blah nang nagabuka blang mga duta sa talamnan. Bagod mga katropa sang tuban kainit nga panahon. XFM Weather Update. Pwede kita apektado sang Lopez area kundi ining aton na experiencean kada hapon nga pagtupas ng ulan, isa ini ka localized thunderstorm mga katropa. XFM Weather Update.
1: Weather Update. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4.53 na makabi ng mga katropa direk yapon sa ato ng pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagyapon mga kabalan, nilaupdan nyo kami. Kapag kami ni Katropang Junior Bertes, sa kanuman si Katropang Phoebe Bards at Tibor Morales. Dalangin na kay may kontakon lang ko.

0: Ya, kontak ka ba rin sa Banati Municipal Police Station? Balon tabi rin kung may... Hindi ba lang nagbunggo ba lang auto sa pader dito sa Barangay Lakaiga, no? Hello, sir, morning!
1: Good morning, sir. May umaga.
0: Good morning, no? Si Borges Morales, sir, diri sa XFM, sa media, sir. Sir, man, kutumi, sir, anong yung kalkapon nagbunggo itong auto sa Juan, sa may Lakaiga? Kamusta, sir, ang nagasakay?
1: Yes, sir, refer talaga sa Amon Investigator, sir, kay sila to kapon ang naka-respondi, sir.
0: Aras siya.
1: Ala sa sir.
0: Sige, salamat sir. Sige, thank you gid. Sige kay Mangkotabe no, kay tipulante magkabinet nga may balanta ko na nung natabo din na balaban sini siguro na tulog ka naman mo. Manawag lang gid gay magkabinet naton sini connection sa Banati Police Station. Gatag-os ang ulo ka kwan mo ang ulo ka autong puti. Bumunggo magkabinet ni sa may kundalto sang balay sa barangay na kay Gano. Daw no, direkta na sa paglapaw mo sa live la. Di nag-api o gid ang iyang ako ano? Arang Banati Police Station. Hello, sir, good morning. Nagatabag sa subong. Hello, sir, good morning. Hello?
2: Ah.
0: Hello, sir.
2: Sir.
0: Hello, sir, good morning. Si Bons Morales, sir, sino pa niyo ganit, sir, ha?
2: Pimis G. Bailon, sir.
0: Ah, si Pim. Oh, sir. Sir, kamusta to, sir, ang kahapon to natabo sa barangay na kagayan man? Kamusta, sir, na nag-drive ka ang iapasahero? Itong auto na kabunggo ba na, sir, sa ano? Sa, pader sa balay?
2: Puste, sir. Puste itong barangay niya.
0: Ah, puste, oo. Puste, taka diin to, sir?
2: Taka Burtak Bios ba, sir?
0: Kamusta to, sir? May nagasakay, sir? May pasahero pa siya?
2: Bali, tatlo sila, sir, pati ka bata na minor, sir.
0: Ay, subos. Ano tatay niya ang nag-dive, sir? O nanay niya?
2: Bali, mag-ko na lang sila, sir. Magkilalahay lang, gid.
0: Ah, okay. Di ka musta ni sir ang nag-akwana, nag-sakay?
2: Ah, kapon sa pagkakuan mo, ang ginantagaan sa Bureau of Fire Protection sa First Aid, mga minor injuries mo lang, sir.
0: Okay.
2: Gindala man sa konsal sa Burtak Bios sa may GOG. Sa district hospital.
0: Oho. Halin siya din sila, sir?
2: Malambal sa driver, sir. Halin sila sa city.
0: Oo. Anong natabok ko na, sir, ako?
2: Iyaligasyon nga napiyungan to, sir.
0: Tipa ko tugidaw. Kay mga last stress. Ano sa man tabok, sir, man? Mga
2: napiyungan, sir.
0: Napiyungan. Magandang kisang, kwa, no? Mga isa sa mga risgo ba, no? Malamig ba ng aircon, no? Sarge sa Bailo, no?
2: Malayo ang biyahe.
0: Makapoy, no? Tiba lang kay minor injury man, no?
2: Sir.
0: Paglapaw mo na sa Sturaygin, no? Pasulod na sa inyo sa poblasyon?
2: Oo, sa unang lang sa Sturaygin, siguro mga 300 meters o 200 meters, siguro.
0: So, poste na bunggoan niya, hindi balay? Ang pader?
2: Poste, sir, poste.
0: Sige. Ang poste, sir, mo nang iya ka tilkos na nga arag yapon sa kilid ka karsada?
2: Sa sa igad naman sa kwansang karsada.
0: Sige. Salamat, sir, ha?
2: Okay, sir. Welcome.
0: Okay, thank you. Okay. Dapatian magkabana na itong koneksyon sa Banati Municipal Police Station. Timayle, dua ka minor ang upod niya. Kagaraga drive sa kabaro. Takbiho, no? Halin sila ko na sa ilo, mga las, halin sila ilo, dire mga tiwan, or na pagkantos ba natin? Mga las 4 ko naman kabinan, pabalik sila sa Manutak Bio, pag-abot nila mga katropa sa paglapaw sa live la. E na marigyan na talabab la. Sus! Napiyungan ko nung driver, mga katropa, mga kabinan, naman ako nga ang nagbunggo ang iya sining nasakyan ng auto. Sa poste, mga kabinan, may antigulang itong gani kapon daw nga sa sunod sa balay, doon mo natin gani pamiro sa balay, no, gani poste na bungkuan. Nagtintiid, bakit hindi gapiang-piang patong isa ang malam nga tiyo, nakibot mo? Timay lang kay nakaangkod lang ini mga kabinan sa minor injury ang nakasakay sa auto, mga kabinan, mga katropa. XFM Police Report. Ang oras din mga kabinan, mga katropa, sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:58 na mga kabinan, mga katropa, dirigyapon sa atin pagkalagad sa Exciting Pilipinas.

0: Kadap gitu, jadi tes pihak mana? Ini mesti kena jing titi ni ya. Naga kontak kita makabalan sa ato nga koneksyon sa Balasan Municipal Police Station. Hello, sir. Good
1: morning,
0: Yes, ma'am, good morning.
1: Good morning.
0: Yes, ma'am, good morning. Ma'am, dito ni sa video, ma'am, sa Iloilo, sa XFM.
1: Oh, yes, sir.
0: Ma'am, ang tatay ito nga naglabo na sa nag-standby ito sa may by crossing parian. Dito niya po na sa bong?
1: Ada pa din, oh. Yes, sir. Oh.
0: Ara pa din.
1: Pero kung...
0: Oh, ara
1: yes, sir, oh. Pero kung gusto niyo, sir, mga... Maano, may interview ka mo, sir.
0: Sino na pwede ito? Oh, sino na pwede ito, ma'am, nga ara nga ni atong investigador?
1: Sige, sir. Try ko lang, sir, ha. Kung nanasa, ha.
0: Oh. Taka pa rin an mo na siya, ma'am?
1: Ang investigator na lang natin, guru, sir, mas nabat siya na.
0: Sige, ho.
1: Sige, sir.
0: Latong ko lang, ma'am.
1: Sige,
0: ho. Sige. Ara, subom ka ba ng aton sining, kuwan ha, ng aton nga deputy or investigator sa... Ara,
1: yes,
0: si Sanz Ilambre.
1: Investigator, sir,
0: ha. Si Sanz Ilambre, gini mo.
1: Yes, sir.
0: Ara,
1: sir.
2: Hello, good morning.
0: Ara, sir, good morning.
2: Oh,
0: si Sanz Ilambre na eh.
2: Oh, sir, ho, sir.
0: Ba, kamusta?
2: Okay, sir.
0: Si Manong Muntibor, ha, taga kinalakalan. Ano to, sir, itong tabo ka, sa kahapon, itong, itong... daw, na-mistake na din titi ko ni sa tatay itong nalabuan niya sa Bilya Panian?
2: Sa panser, oh, sa Panian, sa Panian Balasan, oh.
0: Oh, anong tabo si Rao?
2: Uli, isang, naman yung tabo si Rao, isang tiprano pa, alas stress. May, di ba, may binahilis ko, sa Lawis.
0: Alas stress sa kagahon?
2: Sa, alas stress sa kagahon. Ah, sa kagahon, basta tapos na.
0: Tapos ba ilin, no? Alas stress kagahon ba? Oo, oh, oh. Sa, din, sa Lawis, sa Sulod?
2: Lawis.
0: Sa Kamote, oh, sa Sitio Kamote?
2: Oh, sa
0: proper gila, proper. Ah, proper gila, okay. Nagpista sila, no?
2: Oo, oh, nagpista. Sa video, so
0: natin. Mm-hmm, te.
2: Ito yun, nung, ang bata ni isang ito, manak sa nga itong suspect na sumbagahan dito sa kwan, dito, bla.
0: Oh, sa Bailihan?
2: Oo, oh, papuli na sila, oo. Oh, sa...
0: Mapila sila ang edad sang, kuno, sang bata ni, minor?
2: Minor sa bata sila, ang sisais.
0: Prosos, di karon?
2: Ikaw na muna, nag-uli. Ito ang tatay yan eh. Ang lumanlak yan, Iblim. Nag-uli, nanugid siya, nag-ambal pa sa tatay yan muna.
0: Di nang igo sa bata yan, si Rao?
2: Igo sa baba yung igo yan. Pag sa linsad lunggan.
0: Oh, so, stay nag-buwanan gitong baba sa bata niya, no?
2: Oo, oh, nagdugo bala. Hmm. Ito nga, namukaw ko, dalo nila sa kuhan, sa malbog bala, tanay.
0: Oo. Oh.
2: Eh, pagkalabay nila sa panian ay damo mga kabataan niya din sa kwan. Sa Baylian, mga lolin eh, sa Lamis.
0: Oo, kaya tiyarad ng 7-11 mo, no?
2: Hindi, dili lang yan sa kwan, sa wife pa sa...
0: dito pa sa Mekay, sa Bangga, sa Bangga, pa...
2: Oo, wife pa kalapaw sa kwan, wife pa kalapaw sa iwi din sa
0: Mekay.
2: Bulok-dos sa panian na ito na labayan na dito mga kabataan ay damo at nambay. Kumulan ito ang gimpunduan niya kagamot ito, pinanglabo yung itong kwan.
0: Yus.
2: Ato nga biktima, oh.
0: Bila kabilog, sir, ang labaan niya?
2: Sama lang, sir, isa.
0: Okay. Paano, sir, nga na labaan niya to? Ano, nagpanglabo lang siya kung gintudlo abis ang bata niya nga muning...
2: Oh.
0: Ano, sir,
2: oh?
0: Gintudlo sa bata niya?
2: Oo, oh, nalo sila na pa, wang muna bla. Eh, ang gulpi lang, naago lang kagamot, eh. Pinangapong iba niya nga mga kabalaan ng palalagyo. Ang itong bilin ang naigo nga ni sir. Baliw, duwai ni siya kalin sa kwan. Sa matayan si Alin na namulaw, bla.
0: Mm-hmm. Nakibot siguro.
2: Si Alin, nakibot sa yaway siya kapalagyo. Ay, siya kalagan, bla.
0: Yus.
2: Igo sa kwan. Igo sa isa kalab, igo sa kaya nga kwan. Nga right nga buttcon, bla, sa upper arm niya.
0: Oo.
2: Lapis sa baga, oo.
0: Oo. Isa ba ng sir ang nalabaan?
2: Oh, isa lang, sir.
0: Mga pinag-edad siya sir sa tatay, sa suspect?
2: Ang edad niya, sir, 54 years old.
0: 54, to. Gambal yung nalabaan niya, hindi sa iya mo ang nagsumbag sa bata niya.
2: Why do I ganit kakuan, sir? Yung nga, hindi ko ano, wala. Pag panawag niya, dayo na lang.
0: Wala,
2: madamo pa mangkot, dayo na lang, labo.
0: Gaano, ano sir, sakyan niya, oh? Tricycle, motor, pagkanto sa Malbog?
2: Ali, may tricycle sa sir.
0: Tricycle?
2: Patayara, man, kakarga, oh.
0: Dua lang sa isang bata niya, Sarge Lambre?
2: Dua, sir. Dua ang bata niya. May dua ni kaupod. Balik, dua ka bata. Ang isa yung bata, kakamigo, yan mo na yung sumpaghan bala.
0: Meron
2: nila sa kuhan, malabog na ipabulong.
0: Igo, magba sa investigasyon mo da, hindi ka ni Emoto iyaan nagsumpag sa bata niya?
2: Hindi na po.
0: Ay, so... Tapos, sa status ni sir sa tatay na panglabo?
2: Pali, ang kuan sa Andres Amon Subo, sa custodial pa sila to, ina-prepare ko na ganun yung kuan ng
0: pamidabit. In question Subong?
2: Oo, ay kung makakuha to kung medical sa Western, kung makaproduce to, i-inquest naman.
0: Okay, ho. Kamusta ang sarang nalabaan niya, Andres Subong Lilo?
2: Aral na sa Western, balik na lopiraan, to yung manabot ko na lopiraan.
0: Ay, sus.
2: Ay, nalabot, kiriya tulaan na
0: bisa. Ay, sus. Anong ang kaso sa nagayon pasaka sa pamilya, sa kabana, sa biktima?
2: Laban na yung pasaka ko na sila frustrated. Anong, kwan, homicide?
0: Homicide, no? Proceeded homicide?
2: Oo, sir.
0: Okay. Pinag-edad siya ng bata na, sir, nalabaan niya?
2: Paano siya? May edad naman eh, 33 years old.
0: Ah, 33. Legal age naman, no?
2: Legal age niya, sir.
0: Pero na-identify to, sir, ang nagsumbang sa bata niya?
2: Well, hindi. Mga kwan sa lagi, kwan naman ang CCTV, madulom. Sa dulom, may iyabla sa...
0: Magkapauli na sila, haw?
2: O, kapapuli na
0: sila. Dito siya, sir, pagkanto sa punong?
2: Oo, sa kwan, sa may asaw, pagkanto sa asaw.
0: Pagkanto sa asaw, dito dahi, kwan, no? Sa pamilya, kapag sa Valenzuela, no?
2: Mm-hmm.
0: Ati, sige. Sa nung mga leksyon siya dapat makuha, Sarge, sa ilang preser?
2: Ati, dapat sila sirang kung kita ginikanan tayo na ito ng kabataan, may nor pa, dapat hindi ginatong pagkuhan.
0: Hmm. Bipang pabayaan, no?
2: Bala, oo, hindi ginatong pabayaan. Ay, subong nga, preser, mainit subong nga kabataan.
0: Mugani man, oo, gamay-gamay lang.
2: Kuhan, ayaw nila nyapungulay, oo.
0: Ganun na, no? Kag, tapos kita yung mga edad na hindi kita na yung padaso-daso kay base kung mapasok kabla mo nang ambal sa mamalaam nga hindi ka na yung may padaso-daso noy kay base mapasok kao
2: inulsol magani ang kuhan na nga ito na suspect
0: kaya mong ganun na tima ko muna
2: na may tapos na kaya mo ayara na
0: timo gano salamat gid sa Sir Silambre ha.
2: Sige sir, thank you.
0: Salamat gid. Okay, dapat yan makabanan natin yung koneksyon sa barasan ng PS. Timo ni mga leksyon makabanan nga kung kita yang mga ginikanan, hindi kita ya mag paano, hindi kita ya mag padaso-daso o kon sige, binga muna no. May mga binyo ina nga pwedeng mapalabutan sang reklamo. Agot nga hindi nato niya pagibutang sa aton kamot ang gatawag sila makabanan ng austisya kati lang tawada risgo lang gid ang inyo sining nga malabutan makabanan kaguol sa mabilya mo ti mga lang tawada bala kati kalabanan nila sa ato ng mga katuwaran ng mga buhi manalda sa punong no ti kung may ginapakaon kang pamilya mo may ara ka nga ginap eskwila pati paano bay lang ni bay. Exciting. Amo nga ang makabanan ang masamig ginaton nga ginambal sa inyo nga hindi kita dayon na magpa-high blood. Panumdom kita anay kon parang marikaw-rikaw kita sa mga bagay kati nagapahayag makabanan kita mismo naghambal diri sa inyo masamig naton ginatudlo sa inyo nga kun maglikaw kita sa gamo wala kahulugan makabanan nga kwan kita nga talaw kita wais lang kita magdala sa aton nga pangabuhi. Exciting. Dapat sa subong nga panahon makabanan na bais ka kay panahon subong makabanan among nagadikta sa aton. Hindi kita magpatala sa panahon subong nga kainit sang sitwasyon no. Kay malabutan makabanan nga mahulaan kag bagasopre lang imo sa pamilya kon magpadala kaya sa mga sitwasyon subong ilabadagid kung kita ang high blood. Mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Agad balikawan nato makabanan ang pagka-high blood. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kag Santon Plus Santon Vitamin C. Tungod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa paglikaw sa aton sa mga balatian. Kaman ang Santon Plus Gold Herbal Capsule puno sa antioxidant properties nga makabulig makabanan sa paglikaw sa aton sa mga balatian labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule aton nga dugo nga makalikaw kita makabanan sa mga balatian na makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit ng diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Di kung kape naman ang inyosing imnon, testingin nyo ba lang mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee? Kaya man, ining Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Gold Coffee, makaminan, ang kape nga natural, makabulig sa paglikaw sa aton sa mga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances, mga kay misis nyo ba na? Kay partner nyo ba na? Nga di... Daw, okay na to, okay na. Tapos, gadugay, lain naman ang istorya, bla. Diba, say, may hormonal imbalance, no? Paimno na ito, makabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Kaga, pareho sa ito, yung mga lalaki, nakabulig ba na yung Santon Plus Coffee Mix kay... Ang ato niya nga problema naman niya, ilabrigay niya mga driver na ito, ang mga driver sa taxi da, sa Hydra, sa G-Lord, dira kay Toto, kay Albert, dira kay nung Victor sa Momofid, sa DDT, sa Biahira, kay nung Ricky da, sa Light Ublore, no? Kaso man sa mga Blue Taxi, sa Hydra, taxi da, mga driver sa Hydra. Inom ka mo magkabinan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Agad ba ikaw kita magkabinan ng mga lalaki sa balatian nga prostatitis. Abakalin magkabinan mga katropa sa mga butika malapit sa aton nga lugar, dira sa Kalibo, sa Rojas, sa Antique, sa Bacolod, Palawan, Nationwide. Pamangkot lang ka mo sa... Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, lakip man makabanan sa Generics Pharmacy, Generica. Kaga pwede makabanan nga ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Good morning sa aton nga mga Shopee boys nga nagabugtaw na subong sumatinawan, kapaligo na. Kaya aga pa na makabanan nga mag-dulong sa ilang mga parcel. Sa subong aga, dira kay ng May, no? Sa Changi. Good morning da kay Fridlin Anihal. Tari kay Fridlin dira. Good morning. Good morning kay Bornok kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer. Dira sa Santa Barbara Public Market. Good morning. Good morning man kay Cap Ising. Bill Maiba. Former Cap sa South San Jose Mulo. Amo ni magkabay na nagahi mo sa manamit nga Pancit Mulo Balls. Cap Ising. Pancit Molo, may aras niya nga branch makabinan dira sa may Iloilo Central Public Market. Kagaso mo makabinan dira sa kay Sarge Joberta Molo sa G-Box. Gusto mo daw pakayo sa inyong mga relo, kaga gusto ko mong bakal sa batere sa relo ninyo, mga aksesoris sa relo ninyo. Dira ka magkanto sa G-Box, so, aras sa CPT, sa kaya tabok lang sa pan, sa Amigo Hotel, bala? Sa kaya lang sa CPT Mart, dira sa East North, ara dira si Sarge Joberta Molo. Good morning, mga kabinan, sa ato ng mga listeners dira sa Pinoy Frozen Foods. Sa Baroka Frozen Foods, ha? Dira sa mga si Argiliesa. Mga marunong boys da, bawa aga pala sila gabugtaw kay aga pa naman kami nga mag-deliver sa ilang mga orders. Dira man sa Iloilo Central Public Market. Dira kay Pinoy kay Nining Baroka sa Baroka Frozen Foods. Good morning! Ang oras din makabinan ng mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 5:12 na makabinan. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas! Nabilin makabinan nga portion sa aton sining pagpanagad subong aga. Aton pamatian makabinan ang pagpangabay ni Vice Governor Lee Ann Dibokes sa mga kapdanan niya nga mga board members, sa kapdanan niya nga mga sangguniang panlawigan members. Magkangtan ang makabinan sa gamay nga bagay nga ginahingyo ni Governor pag ginapabulayan pa makabinan sa nga piladra ka mga board members. Ari ang portion sa pagpangabay makabinat ni Vice Governor Lee Ann Dibokes.
3: But my question is, do we have enough things like contain a comprehensive committee report by our chairperson of the Committee on Economic Affairs and Investment. This is far from his expertise, being a hospital matter. And second of all, I'd like to thank as well the contributions of the Honorable Gentleman from the 5th District, the only doctor in our Sangli Ang Panarinike. So his insights is quite useful for the deliberation of the important legislative measures here in the Sangli Ang Panarinike. Now, as the chairperson of the Committee on Health and Sanitation, as a former mayor as well, I'd like to offer 3 points regarding this matter. Number one, leasing is a partnership. If a proposal is unsolicited, does that mean that it is not beneficial to the province? As previously stated by a provincial legal officer, this matter was deliberated in the 14th Sangli Ang Panarinigan, where a proposal weighing the difference between us unsolicited, between a joint venture and a leasing were discussed. So, saying a leasing is not beneficial to the province is inaccurate, since leasing is also a partnership. Number two, yes, we might be able to earn more with a joint venture rather than a leasing, but my question to the good gentleman to the 5th District is, yes, we have forgotten some earnings from a joint venture versus a leasing, but my question is this, do we have enough fiscal space to invest on a joint venture? Because you need to money to earn money. If we put up dialysis centers in the 12 district hospitals and one provincial hospital, does the province of Iligo have enough fiscal space to invest in hemodialysis center? Yes, we will earn more, but can we afford it now? We have to balance out the fiscal benefits with our social responsibility to the welfare of our people. Our people need hemodialysis in their localities now, but can we afford it? Currently, the province of Iligo has already increased its budget allocation for our hospitals. In fact, our governor is saying that almost a third of our general fund for the year 2026 will go to the hospitals. That is just for the basic improvements, normal MOE, despite we have hospitals na LEE na. So, if you just think about in general terms, do we have a fiscal space for a budget, for a program with this leasing of amounting to 200 to 300 million? That is something that we have to take this MOA into consideration, the context. Do we have enough 300 million fiscal space to allot just for hemodialysis when the province is already spending more than 1 billion for our hospitals already? We have to balance it out. Kay kung tanali buo ta sa hospital, biskan gusto ko gid bilang the chairperson ng health and sanitation, mabutang man sa alang-alang ang ibang mga programa kung proyekto sa probinsya ng Iligo. In fact, this year, biskan mo damo patakinanan, kag may kwarta kita naging butang si GOB para sa atong hospital, kulang pa. That is why ang atong na provincial health office, kag ang atong HMO, are working double time pagit para nga malami ang implementation sa atong health system resilience program. Another funding source sa atong probinsya amounting to 1 billion from DOH and World Bank. Kung sa diin, ang Gimbal Hospital will be receiving 80 million para matransform to level 2. Ang Sara District Hospital matransform to level 2. Noong mga operasyon na sa hospital, wala pa na ang hemodialysis center. And then ang IPH tapong possibly matransform to level 3. So my point number 3 is this. Other than the joint a partnership na leasing is okay, na beneficial. Number 2, ang fiscal space. Number 3, as a municipal mayor, na-experience ko get first-hand man kung ano ka-OP ang DOH. Especially sa licensing sa atong mga super health centers, primary care facilities. Saan di paobra ang primary care facilities ang Banwas ng Anilaw? Umpisa pa lang, biskan mo ay ako sa fund source, inbutang ko git sila misa, ara ang DPWH, ara ang akon MHO, ara ang DOH. Ara git ang DOH, kaya ba ko, na-foresigil ako damo may delay sa mga licensing nyo, sa mga istoryahanay nyo, abi from the get, o istoryahanay kita. Pero biskan ara na sa lamisa ang DOH, DPWH, pati ang amon MHO, kagtanan na mo nalihok, ginapalisin siya sa DOH, DOH ba kung kaisa, may ara gyapon, may malipatan, may kulang sa gyapon, may malipatan, so palawigon mo gid ang inyong pasensya. kani kaayo ako sa gamay kay ganaan sa ako mag-open sa sabuni ang palaligan. Let's give a little leeway for this project, for this PPP, because this is the first healthcare PPP in the entire country. Yes, ang Panay Medical Ventures has the experience. Dako niya siya ng kumpanya because a subsidiary of Ayala. So they have the resources. But understand, we are going to uncharted territory. Kita ang unagid na probinsya na ma-under sa PPP ng healthcare. So ang hambas ang atang provincial legal officer, gamay man lang ang addendum. Ang changes lang sa sizes. Kaya naglain na naman or wala na yung recommended sa DOH para sa licensing nanda. So tagataman gamay na ligwa. Kaya nga, this is the first healthcare PPP. And as I said, gamay mo na ang spaces. But nevertheless, valid gate ang pagtindog sa ato na kaupon na rin sa Barangay Viejo na bantayan tagit. Because being the first healthcare PPP in the entire country, our actions or legislative measures must be above par. We will set the example. Ang wala na, hatagata lang sa gamay ni Ligwa. I'm expecting a request ni Dugang na may addendum. Basta ang addendum na ginapangayot nila, reasonably, kaya hindi mabutang sa alang-alang ang atong probinsya. So, Cardinales, ang aling na numbers kani, waay man sa may maguba, waay man sa may mapektuhan ng regular na operations sa atong hospital, di ba?
4: That is correct, Mr. Presiding Officer.
3: So, I urge our fellow members mga sa Buniang Panalamigan to approve this resolution of as of the governor asking to grant authority to enter into to approve the second addendum for this first ever healthcare PPP in the entire country. Thank you.
4: Thank you very much. Thank you.
0: Si Vice Governor Lee Andibo, kaya kaman ang gina-request ng gobernador sa addendum sang or amendment sang kontrata between Ayala at gamay man ang ina nga idugang abi no nga square meters may tag 5 square meters mga may sato ka daw 7 no amal na idugang sa space wala man abi iya sang perdihon ang probinsya kati sa dugang nga espasyo nga kilahan man kabadan sang Panay Medical Ventures mabayad man iya ang kompanya mga katropa. So timay ni kay tinaprobahan man nga makapirma na si Governor Arturo Defensor Jr. sang Panay Medical Ventures sa amendment sang ilang kontrata nga para mapadasig ang pag-operate sang dialysis center sa mga district hospital mga kabayanan mga katropa.
5: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Good morning kay Larry Faliera Dulia. Good morning kay Mike Prabanardo, Jerry Boy Adorno Climino. Good morning kay Mami Riri Cabar. Dira mga katropa sa Florida, USA mga kabayanan mga katropa. Good morning man sa aton nga mga listeners dira sa The Crib Kitchen Cafe. Dira sa MH Del Pilar, Haro, Iloilo City. Dira kay Babi Apina, no? May nadakpan to kahapon sang kagahon ng isa kamagkal sa sulod sang Disco Village. Gintan over magkabilan sa DNR. Wala kita magkabilan sa panahon dira sa aton ng pangalagad sa Exciting Pilipinas. Standby makabayan sa masunod na programa ang The Secrets of Health. Kaga babalik kita karon mga katropa sa Express Balita Weekend Edition. Alas 5.22 makabayan. Pwede pa, no? It's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita in prime taminotos antes magabilabing kamises. Magtumarsang isa kapsula, siguradong mas marami kaya bako niyong relasyon kay misis. Kaya man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borns Tibor Morales, XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa,

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao.
3: Mm-hmm.
4: Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman.
3: Mm-hmm.
4: Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay.
4: Mm-hmm.
3: Lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa, ano? Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work, no pay.
3: Mm-hmm.
4: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng, kumbaga, ng mga tao, eh kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
3: walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si Mr. Mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, mm-hmm. sabay bigay ng tubig.
3: Ayun. Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin.
4: Oo.
3: Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain. Dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandiyan yung mga supplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes Well Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakang pangunahing priorities.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
3: Mm-hmm.
4: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, toxicity
3: yan
4: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
3: Mm-hmm.
4: Oo. So, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
3: mm-hmm.
4: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
4: Tama.
3: Nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nandumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanteng bagay sa kalusugan.
3: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Zone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Zone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasama kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
3: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, meron mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama. Ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, yan. Ano, madat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold, mga kababayan.
4: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
3: Mm-hmm, yan.
4: O, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, na-text siya, no? Before New Year.
3: Mm.
4: Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
3: No.
4: Pwede ba akong kumurot? Sabi naman sa kanya, ay, nasa sa inyo po yan.
3: Mm.
4: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
3: Nako.
4: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
3: Napadami ang kurot.
4: Masayang. Ano?
3: Mm.
4: So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
3: Nako.
4: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
3: Yes.
4: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
3: Huwag nyo ubusin lahat para sa ngayon.
4: O, kasi
3: ano?
4: Puro buffet ngayon, partner. Eh. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatukso.
3: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipids sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
4: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
3: Nako.
4: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi.
3: Mm.
4: At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year.
3: Mm-hmm.
4: Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itodo. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
3: Yeah.
4: O, yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
3: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, ay itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
4: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
3: Yes, oo.
4: Oh. Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
3: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
4: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
3: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
4: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. Yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niya.

0: Dok, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Hmm. Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, be ano at tabag dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, so mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Merong nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
1: Mm-hmm.
0: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
0: Alingatong. Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ang trabaho ng kidney na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
1: Yan.
0: Bawas ang mga karne. Mag-take ng beer.
1: Mm-hmm.
0: Oh, iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
0: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
0: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
0: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm.
0: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is magdoble, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po ako malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong i-recommend sa akin, Doc?
0: In general,

0: talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung Premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
1: dami na. Na
0: hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit, due to those food particles, eh, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa Premium D3 at Vitamin C. Okay? Kung kayo yung nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah, so mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Naku, dok, napasarap-usapan natin. Baka may pahabol ka pa, dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algy Bakla po.
1: Thank you so much, Dok. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At ayon po tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, Nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ilaw alas 5 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo!
0: Express Balita sa Aga. Good morning. Kamusta na kamo? Nagpamati ko magkabinan din sa XFM Radio Patrol Ilo, Express Balita Weekend Edition. Mabalita ang magkabinan nga tipon sa aton ng mga kaplanan ng mga patrol reporters sa news centers sa diri sa XFM Radio Patrol Ilo. Kabalita ang magkabinan sa palibot sa Western Visayas sa diri sa Express Balita Weekend Edition. Sa gihapon yung katropa ko si katropang Phoebe Burns Tibor Morales o pilang kita ni katropang Jun Revertes. Nga balita mga katropa sa palibot sa Panay. Balita sa Antique. Isa ka estudyante sa University of Antique na bunan sa kapistahan sa Sibalom Summer Festival. Samtang isa ka babae ang nagsaot nga hublas sa concert sa Sibalom gin viral. Sabi ah, nag-uba bayo, nag-uba sang bra, kagag saot-saot, nagpaligo sang soft drinks. Ano yan ang reaksyon sinisang taga Sibalom? Dagi po ng kabinan sa XFM Radio Patrol Ilo Express Balita Weekend Edition. O nakita mga kabinan sa balita sa City Hall. O plan kontrabaha ginlonsar sa Iloilo City, nasunog nga floodgate motors sa Halanduni Pumping Station na isla na Office of the City Veterinary na Office nagpatigayon sa vaccination drive masobra City Mill ka mga ido kag kuring nabakunahan. Approval sang ordinansa sang Barangay Nonoy Iloilo City Proper Gindefer sang sagunang panglungsod masobra 200 katunilada sang basura na kulikta sa pagpadayon sang uplan kontrabaha sa Iloilo City. Aton ko ang mga detalye sa mga balita nagikan kay katropang Jansen Crisostomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Mayo 19, ginlunsar sang Iloilo City Government ang Creek Cleaning Upland Kontrabaha Initiative sa Barangay Tikod La Paz. Tinutuyo sang inisyatibo nga maprotektahan ang mga komunidad sa posible kahalitan sang pagbaha sa syudad. Kaupod sang City Government's implementasyon sang among proyekto, ang Department of Labor and Employment o Kondole kag Department of Public Works and Highways o kung DPWH nagaka-cover ini sa pagtinlo sa mga waterways o kung ang mga ginaagyan sang tubig halin sa Barangay Hinaktakan pakadto sa Barangay Tikod kag halin sa Tikod pakadto sa Barangay Tabok Suba La Paz. 70 ka mga beneficiaries halin sa 7 ka mga barangay ang magatrabaho sang 31 ka working days nga may daily wage nga 550 pesos. Buot silingon nga ang tag sa kabeneficiaryo ang makabaton sang total compensation nga 17,050 pesos. Magluwas sa clean up activity ginakabigman sang City Government kay investment sa public safety, environmental protection kag disaster preparedness ang among nga proyekto.
3: Ginalunsar naton ang Uplan Kontrabaha. Ining programa in partnership with DOLE and DPWH. Amat-amaton gid naton ining programa kay kun preparado kita maiwasan naton ang pagbaha sa aton nga mga komunidad. Kaya anytime kung may masunod na makusog ng bagyo, at least ang aton waterways matinlo. Amo na nga very important gining aton pag-clean up subong adlaw. Kaya ang epekto ini, safety gid sang aton pamilya, kag-safety sang aton komunidad.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Samtang, naisla na ang nasunog na floodgate motor sang pumping station sa Halandoni Street, City Proper. Sino kay Engineer Marlon Macahilo sang Facility Conservation Office. Mayo 18 sang hapon sang ginislan ang motor sang floodgate matapos nga ini ang nasunog. Base sa assessment sang FCO, nasunog ang motor sang floodgate matapos nga nagmalfunction ang control switch sang panel. Wala na patay sino kay Macahilo ang motor. Rason nga nag-init-init, tub-tub nga nasunog. Nagpabilin nga bukas ang floodgate Gate. Rason niya sang nag-high tide, nakasulod kag nag-awas ang tubig dagat pakadto sa Landon Street sa kilid sang University of San Agustin kag sa General Luna Street sa kilid sang Atrium Mall. Matapos nga naisla ng motor, ginpahayag ni Engineer Makahilo nga functional na liwat ang floodgate kung sa diin ginalauman nga hindi na matabo pa ang kaangay nga hitabo.
4: Sa Monday, sir, ang update natin is sa hapon na takod na natin ang motor kaga na-installed na ito, no? Kaga functional na sa Monday sa hapon. So itong Tuesday kahapon, mag-high tide kita, naka-pump out na kita, naka-operate na ang ating floodgate, na-close na siya natin. So the reason why nga naka-pump out kita, kag kahapon ba wala naman kita nakita, pero nga nagtas ang tubig sa may San Agustin, no?
5: Pero background lang siguro, engineer, no? Ano gid ang natabo ang sa ining problema, engineer?
4: Ang ating motor, nasunog siya kay bangod na ang ating mga control switch sa panel natin, nang malfunction siya. So far, naisla naman ang mga electronic device o electrical device sa ating controller. Wala siya napatay, sige siya under. So kaya na siya sa babaw, sa thickness niya, wala siya ipasaka ng floodgate. The reason why nga nag-init lang nasunog siya.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Marlon Makahilo sang Facility Conservation Office. Samtang, Mayo 20, masobra sa 7,000 ka mga ido kag kuring ang nabakunahan kontra rabies sa ginpadagay nga field vaccination kag special vaccination activities sang Office of the City Veterinarian sang Iloilo City Government. Base sa March report sang OCV, naglabot sa 5,958 ka mga kasapatan ang nabakunahan sa field vaccination, 1,001 naman sa special vaccination services, kag 137 naman ang nag-avail sang walk-in services. Magluwas sa anti-rabies vaccination, nag-offer man sa iban pang mga veterinary services ang OCV, kaangay sang spay and neuter procedures, kag mga konsultasyon. Naibaluan niya kabahin sang Iloilo City PETS o CONPETS Protect, Educate, Track, Sterilize program sang City Government ang among inisyatibo. Matandaan niya sang 2025, masobra sa 38,000 ka mga ido kakuring sa Iloilo City ang ginbakunahan sa idalom sang programa sang City Veterinarian. Samtang, gin-defer sang sanggunang panlunsod sang Iloilo ang pag-aprobar sang ginpasar nga ordinance sang Barangay Nonoy nga nag-require sa tanan nga boarding house owners nga mag-submit sang updated list sang boarders kada tuig nga gin-endorse ni Vice Mayor Labla Baronda. Gin-refer ini sa committee ni City Councilor Rex Marcos Sarabia, ang chairman sang Committee on Rules, Ordinances, Resolutions, Style, Justice and Legal Matters. Nakitaan sang chairman ang isa ka section sang ordinansa nga nasulat nga no submission of list and no issuance of any verification, clearance or any other documents from this office unless the concerned parties are registered voters of this barangay. Mayo 20 nga sesyon, nag-report si City Councilor Rex Marcos Sarabia. Bungod sa ngimpresentar nga section nga hindi mahatagan sang certification, barangay clearance ang nag-request kung hindi ini registered voters ang Barangay Nonoy, ginkasugtan sang City Council nga i-defer anay ang pag-approve sa amo nga ordinansa. Samtang, Mayo 22, nakatipon sang masobra 200 katunilada sang basura ang Oplan kontrabaha sa sulod sang tatlo kaadlaw nga pagpaninlo sa Haro River. Lakip na ang mga suba nga yara malapit sa Barangay Tikod kag Manipusa sa La Paz. Suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena nga tinutuyo sang programa nga ma-clear ang tanan nga mga basura sa mga waterways hasta sa boundary sang Haro kag La Paz District. Ngayon pabutsyag man ni Engineer Ravena nga magapahamtang sila sang waste traps sa mga creeks kag drainage outfall padulong sa Haro River agud magsalo sa mga basura halin sa mga barangay. Tinutuyo sini nga makit-an kun sa diin nga mga barangay ang padayon sa gihapon nga nagahaboy sa mga basura. Magluwas pa sini, makabulig ang mga waste traps nga mapunggan ang pag-ilig o kun paglapta sa mga basura, ilabi na ang mga plastic pakadto sa suba. Samtang ginpabutsyag man ni Engineer Ravena nga kalabanan nga nakolekta nga mga basura amo ang mga residual waste o kun plastic. Ang programa nga Oplan kontrabaha ang kabahin sang flood mitigation efforts sang City Government nga nagsugod sang Mayo 19 upod ang Department of Labor and Employment kag Department of Public Works and Highways. 70 ka mga beneficiaryo ang ginhatagan sang ubra sa sulod sang 31 ka adlaw bilang kabahin sang among programa. Base naman sa Iloilo City Government, ginakabig ini nga investment sa public safety, environmental protection kag disaster preparedness ang amo nga proyekto.
6: Sa subong, masubra na mga 200 tons siguro ang nakuha na to, no, sa Haro River alone, sa barangay Tico in particular. Second day na to, mga 50 tons. Ang third day na to, mga 80 tons. No? So subong, mga almost 60 to 80 tons naman ang ginakuha nato. So this is to retrieve all waste na nag-impit sa flow sang tubig sa Haro River para maanugin nato, maiwasan nato ng pagbaha sa upstream.
7: So balik comprehensive niya clean up ini ya drive yang ginihimo sa DPWS Dole taga City Government abi sa inyo Engineer Ravina. Ang target naton duha gid ni ka mayor nga lugar ang Haro River butamalon lampason ninyo ini sa kutob sang malabutan naton hasta maglabot tiga ululan Engineer.
6: Yes. Ang mga 28 ka barangays ang inalantaw naton. Pasaka, no? So we started with 6 barangays sa Lapas. Okay, amo ni siya ang downstream. So nag-unakit sa downstream para magtalhay lang ang tubig po na out. So amo nang gina-strategize naton, ang problema naton sa Haro River kaya ang ato mga equipment hindi makasulod, no? Ang accessibility sa equipment. The reason why strategize naton nga sa Dungon Creek ya din natin ipotang ang iya ka DPWH. Tapos dito kita na kabot ang tao dito sa may Haro River, no? So far, ako, no? And gusto ko lang emphasize nga to palliative solution eh. Kato ginawbra sa bong. Kaya kung magsige kaya po na po eh, basura ang tao, balik-balik lang din sa problema ta.
7: Oo. Oh.
6: So, ang ginano namon, yung ma-clear ginamon ini as target sa boundaries ang Lapas Cagaro District, doon may install kami waste traps. Ang waste traps, ibutang namon sa mga boundaries ang barangay. Then, kung identify namon ko naman yung barangay, ang dako contribution ng waste sa river, din patawag din sila ng technical coordinates.
2: Mm-hmm. Nabatian ang kabaysang pagpahayag ni GSO Head Engineer Neil Ravena. Ang ining mga balitang inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Janzin Crisostomo. Di naman kita mga katropa sa balita sa Ikaria sa Iloilo Provincial Capitola. Vice Governor Lee Ann Diboque, ginpangabay ang iakapdanan ng mga board members nga aprobahan ang request ni Governor Arthur Defensor Jr. sa amendment sa kontrata sa Panay Medical Ventures. Board Member Rolex Suplico nag-inspeksyon sa solar power plant sa Ahoy. Nag-Ikaria sa Iloilo Provincial Police Office ng mga balita. Nagibat sang forum sa kabanuanan na kontra termite gang ang Iloilo Police sa Provincial Office. Yari mga balita.
8: Mayo 19, ginpangabay ni Vice Governor Lee Ann Diboque ang membro sang sangunang panlawigan na aprobahan ang request ni Governor Arthur Defensor Jr. sa amendment sa kontrata sa Panay Medical Ventures. Vice Governor Lee Ann Diboque ipanamagan ang membro sa sangguniang panlawigan nga aprobahan na ang request ni Governor Arthur Defensor Jr. nga amendment sang lugar sa District Hospital nga patindugan sang dialysis center matapos ging question ni Board Member Dar Tupasa. Nagpadala sang sulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa sangguniang panlawigan nga nag-request nga aprobahan ang pagpadugang sang lugar nga arkilahan sang Panay Medical Ventures nga patindugan sang dialysis center. Ang sulat sa gobernador ang gin-refer sa Committee on Economic Affairs and Investment, Chairman Board Member Jason Gonzalez. Ang mga hospital naging unang naging patindugan sa dialysis center, ang Aliosa District Hospital unang na lugar naging arkilahan, 160 square meters, kaginhimo nga 220 square meters, Dr. Ricardo Esprobido Senior Memorial District Hospital, 257 square meters, ginhimo nga 263 square meters, Representative Pedro Truno Memorial District Hospital, 100 square meters, ginhimo nga 180 square meters, Don Valerio Palmares Memorial District Hospital, 191 square meters, kaginhimo nga 170 square meters, kag Iloilo Provincial Hospital, 180 square meters, ginhimo nga 200 10 square meters. Ang Panay Medical Ventures ang magarkila sang taga 500 pesos per square meter kon sa sulod sang building sang hospital kag 200 pesos per square meters naman kon sa duta ang arkilahan sa sulod sang hospital premises. Mayo 19 nga sesyon nag-deliver si Gonzales sa iyang committee report. Ging question ni board member Dal Tupas nga kasubong palang pila na ka mga gina-request sang gobernador sang amendment sang kontrata kaga nagakangawa ini nga base may masunod pa nga amendment sa kontrata ang i-request sa sanggunian na dugang ni Tupas nga dapat siguraduhon sang proponent ang mga requirements pagi sa Department of Health agod nga hindi matasar ang pagpatindog sang dialysis center. Gayatag naman ni Attorney Dennis Ventilacion, provincial legal officer nga hindi makipilabot ang probinsya sa construction kaya ang papel lang sa probinsya amo ang pagparkila sang lugar sa district hospital. Malapit isa ka oras ang pagpamangkot ni board member Tupas sa rason nga nagtindog si Vice Governor Lian Dibuque nga nagpangabay sa mga membro sa sanggunian panlawigan nga aprobahan ang request ni Governor Arthur Defensor Jr. sa amendment sa lugar ng arkilahan sang Panay Medical Ventures kay ilaman bayaran sa ila arkila kung pila ang idugang nga lugar.
3: Gimpanong halin sa Barangay Viejo na bantayan kagit because being the first healthcare PPP in the entire country, our actions or legislative measures must be above par. We will set the example. Ang wala nakatagan talaga sa gamay ni Likwa. I'm expecting ganit basi minugang naman yung addendum. Basta ang addendum na ginapangayot nila reasonably kan hindi mabutang sa alang-alang ang atong probinsya. So, Tardin Dennis, ang aring nga numbers, kani waay man sa may maguba, waay man sa may mapektuhan na regular na operation sa atong hospital, di pala?
9: That is correct, Mr. Presiding Officer.
3: So I urge our fellow members from the Sabuniang Panlalawigan to approve this resolution of as of the governor asking to grant authority to enter into to approve the second addendum for this first ever healthcare PPP in the entire country. Thank you.
10: Thank you very much, the Honorable Natalie Anmiluki. Are there other members of the Sabunian who wishes to clarify before we end our interpellations? We'd like to hear first manifestation or clarification from the Honorable June M. Bonbihar of the Second District.
11: Mr. Presiding Officer, may I know who provide, for example, a user district hospital, may I know who provide 160 square meter area, and may I know who proposed 220 square meter?
10: Can you hear a reply from Attorney Ventilation?
9: Mr. Presiding Officer, considering that this is an unsolicited proposal, the figure came from the private partner. The proponent. If I may clarify, by way of rejoining...
8: Mayo 21. Nagpatigayon siyang inspeksyon si Board Member Rodrigo Suplico, Chairman siyang Committee on Zoning and Land Use Planning sa 55 hektarya ng agricultural land sa Barangay Tipaklahoy, naging bakal sa Solaris Power na ilagin patindugan sa Solar Power Plant. Upod ni Suplico nga nag-inspeksyon ang taga-provincial planning and development office, provincial land use committee, Department of Agrarian Reform, National Irrigation Administration, representative sa sanggunian bayan sa Ahoy, kaga mayor sa office, barangay official sa Barangay Tipakla, kaga representante sa Joy Nostag Solaris Incorporated. So kay board member Suplico, gin-imbitar man ang taga-department of agriculture apang wala sang may nag-abot. Sino kay Suplico gusto sa local government unit sang Ahoy na isunod sa ila comprehensive land use planning ang lugar na ginpatindugan sang Solaris sang ila planta kag solar panel na i-reclassify sa industrial use. Rason na din preview sang sumuli ang panlalawigan tagin refer sa iyang committee.
12: Yet, both the CLU speaker ang reclassification ordinance why na mong pagkapurbaan kato kami anay kaya patanawon panawon ano bang status ko na nagatindog mo na.
13: GA, you mean what was GA?
12: Department of Agriculture.
13: Totally objective.
12: Ang iyang objection, contained na sa 17 hectares. Buhay ko ba doon? Kasi sabi ko na buhay ng park na, oh.
6: Okay.
13: Pero, sa...
8: Balita na gikan sa Iloilo Police Provincial Office sa gin-meeting sa Iloilo Police Provincial Office sa municipal official sa Badyangan sa pamamagitan ni Mayor Susit Mamona kay mga barangay official sa Badyangan agud magtatigayon sa lecture kung ano ang grupo na termite gang kagang ilang nga modus sa gipangunahan ni Police Lieutenant Lani Chin na ang lecture.
0: Alas 6:25 mga katropa, dirigi apod sa Express Balita Weekend Edition. Dirigi kita sa balita ang international. Sinado naga pamalibad sa pag-abaton sang sampina para sa CCTV footage sang nagluntad nga shooting incident sa sunod sang Senate building sunog sa Ombudsman. PNP gindinay aligasyon nga sila ang nag-escort sang black van na pagwa sa Senado nga ginaligar ginsakyan ni Senador Bato de Rosa kag ni Senador Robin Padilla. Senador Bam Aquino hindi na chairperson sang Committee on Basic Education. Senado nag-convene bilang impeachment court sang Mayo 18. Senador Meg Zubere kag Senador J.V. Ercito maupod sa minority. Senator J.B. Ercito nag-decline nga mangin Senate Majority Leader. Mga nagserbi nga Senate Committee Chairperson giningadla na kadungan sang pag-convene sang impeachment court. NBI nagginpadala ang findings sa nagluntad nga shooting incident sa Department of Justice kag Ombudsman Investigation Team. Yaring detalye sa balita upon katropang Era Espinosa.
14: Mayo 17, nagpamalibad ang Senado sa pagbaton sa subpoena para sa CCTV footage sa shooting incident na nagluntad sa sulod sa Senate building sa Mayo 13 sa gabi. Pakibay ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga may notice na kag nagpahayag na sa Senate President Alan Peter Cayetano nga kinahanglan pati sa NBI Director Melvin Matibag ang i-charge rason nga ilan ay baluan nga may suspension. Pakibay ni Rimulya nga hindi niya maintindihan ang Senado bangod hindi nila pagbatunan ng subpoena sa diin ini ang ginakonsiderar nga serve na. Samtang, naghingi ang office of the Solicitor General sa Supreme Court ni ibasura ang plea ni Senator Ronald De La Rosa. May kangtanan sa warrant of arrest in issue sa International Criminal Court batok sa iya. Sa 83-page GR number 278747, nagahingyo ang OSC sa korte ng ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion kag extremely urgent supplemental manifestation sa Senador bangod sa kakulangan sa ebidensya. Ginfile ni De La Rosa ang petition sa mataas ng korte antes paman mag-ako ang Executive Department sa arrest warrant nga gindagdag sa ICC batok sa iya. Kung ay waloan nga nag-file maninis ang motion sa Supreme Court para sa temporary restraining order batok sa warrant of arrest sa ICC nga gin-issue kontra sa iya, may kangtanan sa crimes against humanity sa drug war ni anay President Rodrigo Duterte. Samtang ginadinay sa Philippine National Police nga sila nag-escort sa itong nga van pagwa sa compound sa Senado. Sunod sa Pasay City Police nga ang police mobile nga nakita nga naghalin sa Senado ang hindi parte sa kung ano man nga convoy o kung escort operation. Ginkumpirmar ni Pasay Police Chief Osirito de Cesto ito nga siyang sakay sa puting police vehicle nga nakitaan nga nag-exit sa premises ng Senado ginabanta alas 3 ang kagahon sa Mayo 14 matapos na nagluntad nga shooting incident sa sulod sa Senate building sa Mayo 13 ang gabi. Sunokay de Sesto nga ang ila pag-exit sa Senado sa mga oras ang purely coincidental sa diin sa tion sa pag-exit man ini sang itong mga van. Sa mga adlaw ginpagwa man ang Immigration Lookout Bulletin Order kon ILBO bato kay Senator De La Rosa nga subject sa warrant of arrest sa ICC. Sunokay Acting Justice Secretary Frederick Vida ginmando naman sini ang mga otoridad nga areston si De La Rosa in kaso magtuyo ini nga magwa sa Pilipinas bungod ang iya ginahimo ang isa ka mockery of justice. Hugot man ang ginapanginwala ni Vida nga mayara sa manhunt operation batok sa senador. Sa pihak nga bahin, ginpamatud-an ni Senator Bam Aquino ang iya commitment sa education sector sa pihak sa iya pagpanaog bilang chairperson sa Senate Committee on Basic Education. Sa video ang ginpost ng senador sa iya Facebook page, ginisa-isa sini ang iya mga hinimuan, lakip na diri ang pag-address sa classroom shortages, learning gaps, teaching support kag student nutrition, subong man ang pagduso sinisang major funding para sa sektor sang edukasyon.
15: Kasabay ng pagbabago ng liderato sa Senado, hindi na po tayo chairman ng Committee on Basic Education. Sa loob ng 10 buwan, ginawa po natin ang ating mandato, tinupad ang mga pangako at nagtrabaho para po sa inyo. Sinulit po natin ang bawat araw na binigay niyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Mabuo ang 10-year National Education Action Plan kasama ang EDCOM 2 na kung susundan at pupondohan lang ay makapagliligtas sa education crisis ng ating bansa.
14: Nabatian ang kabaisang pagbahayag ni Senator Bam Aquino. Mayo 18, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Ang pag-convene ang ginpangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding judge. Nanumpang 22 ka mga senador nga present sa pag-convene bilang mga senator judges. Sa pag-convene, ginpabutyag ni Cayetano nga ang Senate impeachment court ang mag-issue sa writ of summons kay Vice President Duterte. Ang vice-presidente ang hatagan sa 10 ka calendar days nga magasabat sa articles of impeachment batok sa iya. Sa libeloan nga nagapangatubang si Vice President Duterte sa mga aligasyon, may kaangtanan sa misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery, kag pagpamahog sa mga government officials.
16: The court having been organized and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice.
14: Nabatian si Senate President Cayetano. Samtang ginpili na ni Senator Migs Zubiri kag Senator J.V. Ejercito nga magupod sa minority sa pag-convene sa impeachment court Mayo 18. Matandaan nga naging independent ang duha sang silang nag-abstain sa botohay sa Senate leadership sa nagligad niya si Mana. Pungod sini nagsaka sa 11 ang numero sang minority kag 13 naman ang miyembro sang majority.
17: I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi na lang nila ako may nag-friend sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para if we had to vote on each issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President.
14: Nabatian si Senator Migs Zubiri. Samtang nagpamalibad ng mga majority leader si Senator J.V. Ejercito, matapos siyang gintanyagan ni Senate President Cayetano. Ginklaro ni Ejercito ang i-affiliation matapos nga ang mga senador ang nagpaidalom sa reorganization sa idalom sang leadership ni Cayetano. Nagpasalamat si Ejercito sa pag-offer sa iya sang among posisyon apang luyag niya nga magpabilin ng independent. Sa ulihi, nagpabutyag siya nga sa subong magaupod siya sa minority.
17: First of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor, no, that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally that as of this time, I would rather maintain my independence and with what is happening all over, I think I will be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is one of the most powerful, we would say, position in the Senate.
14: Ang kabahin sang pagpahayag ni Senator J.V. Ejercito, nagpabutyag naman si Senator Bongo nga siya ang mangin patas ni Senator George sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Gipahayag ni Gong nga hindi niya pag-uyangan ang pagsalig sang minilyon ka mga Filipino. Siya mangin impartial apang kinahanglan nga magagwa ang kamatuoran sa diin iniman ang ginahulat sa mga Filipino. Kung may nakita ini nga kabutigan nga sa ginapresentar, siya ang magahambal para kay Gong nga inina ang ila kahigayunan nga ipagwa ang kamatuoran kag magpamangkot amuman sa pagdesisyon.
18: Nagkatiwalaan po tayo ng 27 million Filipino. Hindi ko sasayangin niyo. Magiging impartial po ako. Ngunit dapat lumabas po yung katotohanan. The truth ay importante rito. Yun ang inaabangan ng Filipino rito, yung katotohanan. Kung meron akong makitang sinungaling, kaya nga pwede ako nagsalita ng mga nakaraang araw. Kung may makita akong sinungaling dyan sa pinipresenta, sasabihin ko.
14: Si Senator Bongo. Sa dugang balita na numpa na bilang bagong Senate Secretary si Jose Luis Montales pinaagi sa voice voting. Ginbusta ni Montales si Dong Mendoza. Ang bagong Senate Secretary ang nagserbi anay bilang Secretary General sang Kamara. Sa amuman nga adlaw, ginaprobahan ang mga senador nga magaserbi nga chairperson sang pila ka mga Senate Committees. Kaginya mo sanay Loren Ligarda nga chairman sang Culture and the Arts Basic Education. Pia Cayetano, Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Future Thinking kag Energy. Bongo, Health and Demography kag Sports. Joel Villanueva, Higher, Technical and Vocational Education. Jingoy Estrada, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Amuman sang Games and Amusement. Rodante Marcoleta, Public Services. Robin Padilla, Public Information and Mass Media. Kag Cultural Communities and Muslim Affairs. Mayo 19, gindesignar sang House Prosecution Panel si Representative Gervil Luistro bilang overall lead prosecutor. Samtang ginassign man ang mga specific lead prosecutors sa kada articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte samtang sila nagapreparar para sa trial sa Senado. Magluwas kay Luistro, ginalakipan man sa prosecution team sa impeachment prosecutors gikan sa nagligan yung proceedings sa ni Representative Joel Carl Chua, Representative Lawrence Defensor, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Raj Gutierrez, kag Representative Isabel Zamora. Pila naman ka mga newly designated members sa panel, amusan ni Representative Shal Diokno, Representative Tere Ridon, Representative Laila Dilima, Representative Lordan Suan, kag Representative Kakabagaw. But is Article 1 ang inapayag misuse of 612.5 million pesos ng confidential funds, magaserbi si Luis Strong, lead prosecutor. Pangunahan naman ni Ridon ang Article 3 sa ginaligar unexplained wealth, samtang si Chua naman ang mangin head sa Article 3, may kangtanan sa alleged bribery sa DepEd officials, samtang si Defensor ang mag-lead sa Article 4 sa din involve ang ginaligar pagpamahog bato kay President Bongbong Marcos kag sa iya pamilya. Nagpamalibad naman ang prosecution panel sa paghatag sang kabilugan ng impormasyon sa ilang legal strategy apang silang kumpiyansa sa ilang kaso sa diin ginsight nila ang mapaskog ebidensya kag ang ginapreparar nila nga testimonya sa mga testigos para sa presentasyon sa impeachment court. Sa dugang balita, padayon yung ginasaligan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Interior Secretary Jun Vic Rimulya sa pihak sa mga panawagan ng iniang island kasunod sa series ng kontrobersiya nga nag-involve sa Department of Interior and Local Government. Sunod kay Presidential Communications Office Under Secretary Castro nga wala pa sang discussions ang sa proposal sa pagkakas kay Rimulya sa iya post. Ginpahayag ni Castro nga iniang wala na istoryahan sa subong sa diin wala man siya sang may nakita nga indications nga nadula ang kumpiyansa sang presidente kay Rimulya. Iya man gindenay ang mga huring-huring nga si former Senator Antonio Trillanes IV o kung si former Interior Secretary Benhor Abalos ang magabulos kay Rimulya bilang DILG Secretary. Samtang gin-submit sa National Bureau of Investigation ang ila findings sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sa building sa Senado sa Mayo 13 sang gabi. Ginpahayag ni NBI Director Matibag ng Department of Justice kag ang Office of Ombudsman na naghihimo sa panel sa pag-investigate sa natabo. Wala pa nagatag si Matibag sang dugang nga detalye angot diri apang iya ginkumpirmar nga ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ang nagbisita sa NBI office sa Pasay City bilang parte sang investigasyon.
19: 1:30 na nga po, so I don't want to preempt kung ano yung outcome ng investigation ng CIDG, but I've seen footages na critical na yung tao na inaresto na driver, he was arrested in front of the canteen ng GSIS sa second floor.
20: Kaya categorical, nagpaputok ba ng barrel at kung may inisyo ba ang NBI?
19: No, hindi siya inisyo ng barrel. We don't issue barrel sa mga ahente, no? Walang inisyo.
14: Nabatyan ang kabahin sang pagpahayag ni NBI Director Matibag. Sa kaangon kabalita, nagapanindugan si NBI Director Matibag ang arrest warrant bato kay Senator Ronald De La Rosa gikan sa International Criminal Court ang valid. Sunod kay Matibag nga mayaras ang ongoing kaso sa Supreme Court kag naibaluan man nga gikan sa point of view sa mga abogado lakip na sa Department of Justice ang magapamati sa Korte Suprema. Apang para kay Matibag, nga isa lang kabutang ang klaro ang mga valid ang warrant batok sa senador.
19: Well, there is an ongoing case sa Supreme Court and alam niyo naman from the point of view of the lawyers in the DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid.
14: Si NBI Director Matibag. Mayo 20, emotional naging sabat ni Senator Pia Cayetano ang privilege speech ni Senator Riza Honteveros may kaangtanan sa natabo nga shooting incident sa Senado sa Mayo 13. Iniyang kasunod sang pahayag ni Senator Riza Honteveros nga daw sa wala lang sang may natabo matapos ang kinagamo sa Senado. Sunod kay Cayetano nga naglabot sa punto nga kinahanglan na sini nga maglisensya sa iya anak bangod sa iya kahadlok sa mga insidente. Nagpagwa man inis ang iya kalainsang buot matapos ang inpahayag nga wala nang amusta sa ila mga senador gikan sa minority.
21: Siguro po para sa inyo wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko naman paalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatago siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa amin lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nung nangyari.
14: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Senator Pia Cayetano. Samtang ginklaro ni Senator Riza Honteveros ang punto sa i-privileged speech nga nagakondenar sa actions ng Senado kasunod sa shooting incident sa nagligad nga simana. Sunod kay Honteveros nga ang ginatumod niya sa i-speech among sa subong nga aktwasyon sang Senado matapos ang insidente nga nagtugas ang kakulba kag kahadlok.
22: I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko, and it is akin to one of the points raised by Senator Irwin earlier before my privileged speech.
14: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Riza Honteveros. Sa mumanya adlaw, ginatagan sang dugang ang committee chairmanship ang pila ka mga senador kadungan sang session sa Senado. Ini amos Sunday Senator Pia Cayetano, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Senator Amy Marcos, Committee on Foreign Relations. Senator Camille Villar, Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Committee on Government, Corporations and Public Enterprises. CAG, Senator Robin Padilla, Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Sa piyak nga bahin, ginkompirmar sang Office of the Vice President. Ngayon lang nga nabatan ang summons gikan sa Senate Impeachment Court. Wala na nagatagpas ang dugang nga detalye ang OVP angos sa kaundahan sang summons. Samtang, ginamentenar sang Philippine National Police ngang Senado ang Indiander attack sa nagligid ka simana matapos ang inagin presentar nga ebidensya kag witness accounts sa pag-disprove sa mga claims ni Senate President Cayetano. Ginpakita ni PNP Chief Jose Melencio Artatez Jr. ang CCTV footage sang shooting incident sa tunga sang Senate Office of the Sergeant at Arms CAG agents sa National Bureau of Investigation. Upos sa pagpresentar sa Interior and Local Government Secretary Genevieve Rimulya, Justice Secretary Frederick Vida kag Palace Press Officer Claire Castro. Pagkaibay ni Rimulya nga ang ebidensya ang tanan nagatudlo nga wala sang pagpang-atake nga natabo sa Senado. Sunod naman kay Artatez nga ang video nga ilagin presentar ang ginapanag-iyahan sang Senado kag ini ang ilagin request. Ginpahayag ni Artatez nga ang findings ang base sa separadong imbestigasyon nga ginpatigayon sang Pasay City Police Station kag Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG. Sa piyak nga bahin, ginbasura sang Supreme Court ang petisyon ni Senator De La Rosa nga temporary restraining order. Agud punggan ang pagpatuman sa International Criminal Court sang arrest warrant batok sa iya. Nagdesisyon ang korte sa boto nga 9-5-1. Ginklaro man sa Supreme Court nga nagdesisyon lang sila sa hinyo nga interim relief na talanang asolusyonan ang main issues sa pleadings kag motions sa mga partido sa kaso. Mayo 21, tubtob Hunyo 1, mahimo nga maka-file sang sabat si Vice President Duterte sa Articles of Impeachment naging transmit sang Kamara sa Senado para sa trial. Niyang ginanunsyar ni Senate President Cayetano nga presiding judge sa impeachment court. Sa idalom sa applicable rules ang respondent ang may 10 calendar days gikan sa service ng summons sa pag-file sang iya sabat. Samtang gina-expectar nga magasugod ang impeachment trial bato kay Vice President Duterte sa Hulyo 6 sunod kay Senator Irwin Tulfo. Ginpahay ni Tulfo nga na-discuss na ni Senate President Cayetano sa ginpatawag ng caucus sang tanan nga miyembro sang Senado ang pag-umpisa sang trial. Pagkikmain sang senador nga ang Senado magapatigayin sang regular nga session sa aga antes ang pag-proceed sa impeachment trial sa hapon. Samtang, nagpabutyag naman ini nga iya ginapamalabagan ang proposal ni Senator Rodante Marcoleta sa pagpahanugot kay Senator De La Rosa sa pagboto sa impeachment proceedings bisan pa nga ini ang hindi physically present. Sunod kay Tulfo nga madamo sa ila sa minority ang hindi pabor diri. Sa piyak nga bahin, plano sang House prosecution sa nagahilapit ng impeachment trial ni Vice President Duterte amo ang pag-umpisa sa akusasyon nga may pinakasimple nga pamatud-an. Kag ini amo ang ginapahayag ng kill threats sa Vice Presidente sa iya online press conference sa Nobyembre 23, 2024. Matandaan niya sa mga press con, nagpabutyag ang Vice Presidente nga in kaso may magpatay sa iya, siya nakahatag na sa instructions sa someone sa pagpatay man kanay President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kag aning House Speaker Martin Romualdez. Ginpahayag ni Bicol Sarong Representative Terry Ridon nga kinahanglan lang nila nga masecure ang isa ka conviction sa isa ka article sa pagkakasang Vice Presidente sa iya opisina. Dugang sang mamalidha nga sa diin man nga grounds, sila ang kumpiyansa nga ila makumbinse ang mga senator judges sa pag-convict sa Vice Presidente. Samtang on alert ang National Bureau of Investigation kag handa sa pag-implementar sang manhunt operation para kay Senator De La Rosa in kaso nga sila makabaton sang direktiba. Kiniangin pahayag ni NBI spokesperson Palmer Malyari. Samtang nagpamalibad si Malyari sa pagkomentar kung ang NBI ang mag-aumpisa sang manhunt operation anuman oras sa subong sa baylo. Kiniang naghambal nga si NBI Director Melvin Matibag ang mag-release ang statements sa nagakaigo nga tion. Sa dugang balita national, ginsabad sa mga senador gikan sa minority block ang emotional nga pahayag na Senator Pia Cayetano nga wala sang may nangamusta sa majority senators sa natabong shooting incident sa Senado sa nagligad nga simana. Sa screen grabs ang group chat gikan sa taga-Senado, makita diri nga sunod-sunod nga mensahe sa mga taga-minority kaangay sang stay safe. Sabat naman ni Senator Panfilo Lacson nga paano nila kamustahon ang mga malipayon nga nagakilinaon, nagapangape kay naka-Facebook Live agod pa si Bangda ng minority bloc nga may kahilabtanan sa shooting incident. Sa piyak nga bahin, ginilog ni Communications Undersecretary Claire Castro sa iya personal vlog ang emotional remarks ni Senator Cayetano angos sa natapo nga shooting incident sa Senate sa nagligad nga simana. Sunod pa kay Castro nga nag-gaslight sa Senator Riza Hontiveros sa pag-ibig ni Cayetano sa plenary. Padayon man si Castro nga nagapanindugan nga ang Senate was never under attack sang among ation baliskad sa mga claims sang pila ka mga senador.
1: Hindi naman kayo nangamusta. Natakot na takot ako.
4: Everyone may feed. Wala ako kasi nisisi. Pero nung pagkatapos ang lahat, pag tinintong group natin yung dating majority group, walang di isa sa inyo nangamusta sa amin.
5: Oh, di ba? Mga clear. May gaslighting.
14: Nabatiyan ang kabayin sang pagpahayag ni Palace Press Officer Castro. Sa katapusan nga balita, ginlatag ang schedule sang Senate kag impeachment court. July 6 to 26 among impeachment trial. Ukwan ang Monday, Tuesday, tub-tub Wednesday, las 2 sa hapon onwards. July 27 among schedules ang SONA. July 28 onwards, impeachment trial Tuesday, Wednesday, Thursday from 3 p.m. onwards. Kag legislation session ang Monday, Tuesday, kag Wednesday morning only. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
0: Madamang salamat kay Katopang Era Espinosa. Kamusta ka mo, Arandi Santisas? Ma'am Hermiti, kag Tutuwel Bilyesa, dira sa Balasan, kamusta ka mo? Yari kita makabinan sa Balitang Internasyonal. Pasensya ni U.S. President Donald Trump sa Iran, nangin manubo na. Ebola outbreak sa Congo, kompirmado na. Kanidyan nga gikan sa MB Hondios, nagpositibo sa hantavirus, 8 patay, 32 sang... 32 ang pilason sang bumunggo ang train sa bus sa Thailand. Hamtong sa Colorado patay bangod sa hantavirus. 5 patay lakip na ang 2 kapamatanon na nga suspect sa pagpaniro sa San Diego, California. Head sang World Health Organization na nagkabalaka sa madasing paglapta sa Ebola outbreak. Doctoral drill sa Russia ilan na ginsugudan na. Anay British sa Pirate Radio Station nangayo sang pasaylo sa piyaka sang pag-anunsyar sang kamatayon ni King Charles III. Ang detalye sa balita upod naton si Katropang Bia Joy Subalo.
14: Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Hindi napagpalabaon pa ni US President Donald Trump ang iya pasensya sa Iran sa pihak sang iya panawagan sa Tehran nga mag-deal sa Washington samtang ginasuestyon man sini nga ang kwa sa pag-retrieve sang enriched uranium sang Iran ang mas laban pa sa perception sa bailo sang security. Bilang isa sa mga siyam ka mga pungsod nga kilala nga may nuclear weapon, ginapilit man sang US nga dapat hulagon sang Iran ang ilang mainoswagon nga uranium stockpile abroad kag isikway ang domestic nga pag-uswag. Samtang ang Tehran naman nga wala sang nuclear weapon, ang hugot nga nagapanginwala sa ginahingyo sang US sa diinsuno pa diri, sila ang may kinamatarong nga mag-develop sang nuclear technology para sa peaceful purposes. Lakip na diri ang pagpauswag bilang partido sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Sino ka Iranian Parliamentary Spokesman Ebrahim Razei, ang ilapungsod ang sarang nga maka-enrich sang uranium tubtob sa 90% nga purity, level nga ginakonsiderar nga weapon grade sa tion nga atakihon liwat ang Iran. Sa piyag na bahin, kumpirmado na ang Ebola outbreak sa Democratic Republic sang Otori, Congo, sunod sa top public health agencies.

busy angot sa risgos ang paglaptas ng virus bangod sa urban context ang Bunia kag Wampara, intense pollution movement kag mining-related mobility sa Mongwalu. Sana ibaluan ang Ebola virus disease ang isa ka malala kag masamima kamamatay nga balatian. Nagalaton ini paagi sa direct contact sa bodily fluids ang infected nga tawo, mahigko nga butang o kung tawo nga napatay bangod sa amo nga balatian. Kag sa dugang pangabalita, nagpositibo sa hantavirus ang Canadian matapos nga ini ang nanaog sa luxury cruise ship nga Ginigo sang outbreak sang among nga balatian. Isang nasambit nga individual sa apat ka mga Canadians nga nag-isolate sa hospital sa Vancouver Island matapos ini ang naghalin sa MV Honduras. Sunod kay Bonnie Henry, Provincial Health Officer, wala na nakakontak sa publiko ang apat ka mga Canadians sang ini ang gin-transfer sa ila flight padulong sa Victoria. Stable man subong ang kondisyon sang nagpositibo sa virus dugang pa ni Henry. Ang hantavirus ang posible magtugas ang malala nga balatian sa baga sa diin 50% ang posibilidad nga mapatay ang tawo sunod sa World Health Organization. Naghalin ang hantavirus sa higko sang ilaga kag sa malaka nga kaso ini ang mahimo makalaton sa tawo. Manubo man ang risgo sang paglaton sang virus dugang pa sang World Health Organization. Sa biyak na bahin, patay ang 8 ka mga tawo samtang 32 naman ang pilason sang bumunggo ang train sa bus sa rail crossing sa Bangkok kag nagresulta pa sa pagkasunog sang mga salakyan. Sudo sa mga rescue officials kag Deputy Transport Minister, gineploy ang mga bombero matapos nga nagkalasunog ang mga naulamid nga salakyan malapit sa Makasan Station. Sa initial nga investigasyon, nagagwa nga ang bus ang nagapondo bangod naka red light sang ini ang ginbunguan sang train kag naulamid lang ang mga motorsiklo kag iban pa nga mga salakyan. Wala gilayon nagkapondo ang train agud malikawan kun tani ang aksidente sunod pa sa Deputy Transport Minister. Padayon subong nga ginabulong sa magkatuhay nga mga ospital ang mga nagkalapilasan. Sa dugang pa nga balita international, patay ang isa ka hamtong sa Colorado matapos na confirm ang kaso sang hantavirus sunod sa Department of Public Health and Environment. Ang sahi sang hantavirus nga nagtugas ang kamatayan sa Colorado ang masaming nga nagakatabo sa lugar subong nga tuig kag ginaimbestigaran na sa mga opisyal ang source of exposure. Naghalin ang hantavirus sa higko sang ilaga sa diin ini ang pwede maglaton sa tawo kag ang incubation ang sarang maglawig sang kapin anom ka semana. Sa matandaan unang nga ginreport ang kaso sang among virus sa Dutch flag nga MV Honduras Cruise nga nakadak na subong sa Rotterdam kag may kargaanay nga 150 ka mga pasahero kag mga crew gikan sa 23 ka mga pungsod. Sunod sa World Health Organization, tatlo ang mga napatay on board sa diin, walo na ang kumpirmado nga na-infect sang hantavirus kag duha ang suspected. Sa biyag na bahin, patay ang 5 ka mga lalaki, lakip na diri ang duha ka mga pamatanon nga sospetsado sa pagpaniro sa Islamic Center sang San Diego, California. Sunod sa San Diego Police Chief, ang tanan nga mga kabataan nga yara sa sulod sang eskwelahan nga kabahin pa sang moske ang nakaluwas sa peligro. Ilaman gin patawag ang FBI agud magbulig sa investigasyon nga ila ginakabig nga hate crime bisan pa nga wala pa sang motibo sang gun violence. Natabo ang insidente semana antes ang major Muslim holidays sang Eid al-Adha o kadang Feast of the Sacrifice kag ang tuigan nga Hajj pilgrimage of Islamic faithful sa holy site sang Mecca sa Saudi Arabia. Nakita ang lawas ng tatlo ka mga lalaki sa guwa sang building sa diin lakip diri ang isa ka security guard samtang patay naman sang nakita sa sulod sang salakyan ang duha ka mga sospetsado nga ginabanta nagapang-idaron sang 17 kag 19 anyos nga ginapatihan nagtiro sang ilag kaugalingon matapos ang ginhimo nga krimen. Kag sa dugang pang balita international, ginsugudan na sang Russia ang ila tatlo ka adlaw nga nuclear drill sa diin. Naglunsar sila sang ballistic kag cruise missiles sunod sa Defense Ministry. Ang among nga exercise ang ginalakipan sang 64,000 ka mga tawo kag 7,800 pieces ang military equipment kag ini ang ila pag-insayo bilang preparasyon kag paggamit sang nuclear forces sa tiyon sang aggression. Gamit nila ang Russian Rocket Forces, Northern kag Pacific Fleets, Long Range Aviation kag mga units gikan sa Leningrad kag sa Central Military Region sunod pa sa Ministry. Lakip sa drills ang training kung paano gamitan ang Russian tactical nuclear weapons nga gin-deploy sa Belarus dugang pa sang ministro. Sa piyak nga bahin nagakabalaka ang head sang World Health Organization bangod sa madasig nga paglaptas ang Ebola outbreak sa piyak sang nagpadayon nga pagtaas ang among kaso. Kapin 500 ang suspected cases kag ginapatihan nga ang 130 ka mga napatay ang bangod sa Ebola umpisa sang nagsugod ang bagong outbreak sunod sa World Health Organization Director General Tedros Ghebreyesus. Sa latest data, nagsaka sa 131 ang numero sa mga napatay matapos ginlakip ang isagikan sa Eastern Democratic Republic sang Congo. Sa report naman sang DR Congo, 33 na ang kumpirmado nga kaso sang Ebola gikan sa 516 ka suspected cases kag may duha man nga confirmed cases sa Uganda. Natala na ang meeting sang Emergency Committee sang World Health Organization.

0: Mission sa Martes, ago diskusyonan ang Ebola outbreak pahayag pa ni Ghebreyesus. Inabugusan ng emergency committee sa mga international experts nga nagahatag sang technical advice kag recommendations sa World Health Organization chief. Sa dugang pang balita, nangayo sang pasaylo ang anay British Pirate Radio Station matapos ilagin anunsyar nga napatay si King Charles III. Sa statement sang Radio Caroline, natabo ang Uranus announcement bangod sa computer error sa ilang main studio sa Maldon sa Eastern Essex. Natabo ang mishap sa ngera si Charles kag Queen Camilla sa Northern Ireland kun sa diin sila ang nag-intra sa performance ng Irish folk group. Wala man nakabutang sa post kung ano ini kalawig antes na deskubrehan nga sila. Apang sunod sa reports ng Domestic Press Association News Agency, gin-broadcast ini alauna 58 sa hapon sa Martes kag nangin unavailable na sa website sang estasyon la 5 sa hapon. Ang Radio Caroline ang gintukod sa 1964, a goodie challenge ang broadcasting monopoly nga BBC kag nag-operate halin sa barko sa English coast. Sa dugang pang balita international, ginabulong kagera na sa stable nga kondisyon sa Germany ang US citizen nga na-infect sang Ebola sa Democratic Republic sang Congo sunod sa US Center for Disease Control and Prevention. Gindalaman halin sa DRC padulong sa Germany kag Czech Republic ang anong kaiban pang high-risk US citizens pahayag pa ni Dr. Satish Pillay, Incident Manager for the US Centers for Disease Control and Prevention sa Ebola Response. Wala pa nasabat ni Pillay ang sulit-sulit nga palamangkutanon kung balagi na balabagan ginman sang US ang ila citizens nga na-infect sa pagsulod sa pungsod. Samtang nagaserbe naman subong nga quarantine sites ang 18 ka mga tao nga nagikan sa luxury cruise ship kung sa diin nagsugod ang hantavirus ang UNMC kag Emory. Naibaluan nga ang outbreak sang pinasahi nga Bondi Baggy strain sang Ebola sa Eastern DRC ang nangin rason sang pagkalamatay sang 131 ka mga tao kag pagdeklarar sang Public Health Emergency sang World Health Organization. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat Katropang Bea Joy Subaldo. Ginakamusta naton sa Mamanuha Bueco. Good morning. Kay John Kalumpita, Ma'am Hermitica Grande Arciaga Santisas, kay Tuwel Bilyesa. Good morning. Standby naman kami din sa masunod nga programa, ang Bolsa Ayo, upon kakatropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, bali po dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health.
4: XFM.
6: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko. Basta gani kay nung kusang ordinaryo nga kape, gadu kang pagid pagka nerbioso ko. Ipatila ko sang akon ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado gid permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Evergreen. Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang akon nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko nag-huben ka!
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat sa gabi.
5: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Maayad-ayad nga aga syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Welcome sa pagpanglagad sa nga Bullseye sa Domingong edisyon petsa 24 sa bulan sa nga Mayo, ang bulan sa nga Kabulakan. Kamustang aton nga aga, kamustang aton nga mga taga palamati sa aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamustang aton nga aga sa aton nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sa nga Iloilo. Welcome sa Domingong edisyon sa aton nga pagpangalagad sa Bullseye. Ika-apat sa lima tanan ka mga Domingo sa subong aga, kamusta nga aton nga mga tagpalamati? Nakasimba na bala ang tanan? Di basta ganit Domingo, katropang genre. It's a family day. Ah, sa aton sa mga katropa, hindi magkalipat sa padulong sa simbahan. Agod nga mag-simba upod ang tagsa ka mga pamilya, katropang genre. Sa mga katropa naton, mabatian kita sa frequency nga 100.7 MHz sa dial sa nga inyo sa ringa radio. Yara kita sa FM band. Kung diri ka mo sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo, while kung dito naman ka mo sa probinsya sang Antique, mabatian kita kag makita man sa Facebook page sang XFM Antique, 93.3 XFM Antique. Kamusta ang mga taga-probinsya sa Antique? Well, tidiri ang panahon sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo, aga pa pero tama nagkaginot. Maginot ang aton sining panahon. Although nga sa iban nga mga lugar, diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, ang nagatupa ang ulan. Pero why manggid sila nga nagadugay ang pagtupa sa ulan, katropang genre, no? Ito sila sa pag-asa, maka-experyensya kita sa El Nino phenomenon. Ipa-explain tanang kiron sa pag-asa kung astasan o kita nga maka-experience siya sang kapareho sa dinga klase sang tiempo. Kaya ang oras sa dirisaton sa Iloilo o sa Pilipinas, last 7, pero ang kasingkal sang init, agag ang kaginot o itong ara ka na bala sa mga inuras nga tag last 11, last 12, black ato pang-genre, o no? Sa mga katigulangan naton, sa mga may comorbidities, bao. Medyo likawan tanay ang mga outdoor activities naton para nga likawan naton ang mga stroke, no, labi na sa mga may high blood or may mga comorbidities sa mga katropa. So sa ito nga pag-pangalagad, temporaryo kita nga mag-pungko sa pangalan sang inyo sa ding regular anchor sa pangalan ni katropang Emerson Labrillaso. Ako naman si katropang Mario Hilongo, mag-pangalagad kita tub-tub sa takna nga las 9 sa aga. Sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa linya tayo, check tanay nga itong sining pag-asa Iloilo para sa itong sining latest weather update. Ibaloon ta ang estimated heat index sa subong Domingo. Ito damo subong sa mga okasyon. Diri sa itong sa Iloilo, damo sa mga kapiestahan or kapiestahanan nga nag-celebrar subong mga kabarangayan. And isa subong gali, highlights man sang Manggahan na festival sa province of Antique, bao. Grabe nga daan kasingkal sang init. Pero daligid lang, kay check ta na nga itong sining pag-asa Iloilo. Sa linya ta si Ma'am Leonor Silvestre para sa aton nga latest na weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Hello ma'am, good morning.
2: Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa dakaroon ng adlaw sang Domingo, May 24, 2026. Track of low pressure area kung LTA nga ga-apekto sa Mindanao. Dire naman sa Western Visayas, mag-experience katasang magulugal-umon, tugtumagul-umon ng kalangitan, na may mga posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan, tanggalan, tipanag-oob, labinigid sa hapon tagtagab-ihon, tugas ng extremes. Mahina, tugtog makasarangan naman ang hangin natin na magahalin sa direction east to northeast na magadalas ang makanay, tugtog makasarangan ang pagpalod sa ating kalagatan. Forecast temperature natin generally na 26 to 36 degrees Celsius. Ang ating forecasted maximum heat index para sa dakaroon ng adlaw ay posibleng maglabot 41 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kung ginang alas 5:28 kung ginang aga kung magatunod ay alas 6:07 karon sa hapon. Pag muna yung ating latest weather update, halong rin na iliiba Doppler Radio Station. Ako si Minang Solvestra, madamo rin mo.
0: Hello, ma'am.
2: Yes, sir.
0: Ma'am, ipabangkot na nato din sa inyo no, sa pag-asa kay mayara sang 49 ka mga probinsya sa bilog nga pungsod ang ginapaabot nga makarecord sang below normal rainfall no, tungod sang pag-asa. Kung maghambal kita ma'am nga below normal rainfall, ano ang explanation kung anong buot silingon sina ma'am?
2: Well, ano sir, ang mas manubo kaysa sa normal nga rainfall ang ma-experience nila. So for example, ang average nila sa for the month of June ay nasa 300 millimeter nga pag-ulan ang ano nila ang na-experience. Pero kung magkaroon katakang El Nino, so ano na mangin manubo kaysa normal ang ma-experience nila. So simple magka 100 millimeters na lang ang ma-recorded nila ng mga pag-ulan sa bulan sang June or mas less pa dyan.
0: Oo. Pero sa forecast, ma'am, sang pag-asa, di ba, mag-sugod sang June, rainy season na, no? So, because sa siling El Nino, nga ginalantaw, ka ginapaabot naton, so mag-extend ang dry season until iasan o ina, Miss Leonor, ma'am?
2: Ano, sir?
0: Yes, ma'am. Oo. So, hindi ba mag-hambal kita nga June na usually sa kung na rainy season na because sa siling forecast nga mayroon kita sa El Nino kag below normal ang rainfall mga until san o ina naton nga ma-experiensyahan ang below normal nga rainfall, Miss Leonor?
2: Well, sa ano sir, June, July, ang ating nga El Nino, sir, posible magasugod ang June, July, August, then mag-last nga until, or mag-persist until early 2027. So, diri sa atin sa Western Visayas, though magasugod siya June, July, August, ano, abis siya, nasa ga-coincide siya sa ating nga rainy season. So, kung rainy season ganit, sir, diri sa Western Visayas, maulan, ganda. So, ang ating makabatsya din kita sa El Nino siguro probably sa may latter half na sa tuig.
0: Oo. Pero sa subong, Miss Leonor, may mga na-experiensyahan na kita nga pagtupa sang ulan, no? Diri sa aton sa Western Visayas, especially sa syudad at sa probinsya sang Iloilo.
2: Yes, sir. Sa dakaroon, naga-experiensya naman kita sa mga pag-ulan ulan. Though, dala na sa mga localized thunderstorms or
0: the Eastern Reserve. Oo. So, mag-expect kita siligali isang sang manubo nga porsyento sang pagtupa sang ulan diri sa aton sa Western Visayas, Miss Leonor, kung mag-amo sila nga klase sang sitwasyon.
2: Well, sa atong sir, diri sa Western Visayas, sir, the forecasted diri sa for the month of June, parang near normal man ato nga mga pag-ulan.
0: Okay. Oo. So, ay kita din madala sa 49 ka mga probinsya, Miss Leonor?
2: Well, ano sir, near normal man ato mga pag-ulan.
0: Okay, sige. With that, Miss Leonor, thank you sa explanation and maayong aga.
2: maayong aga siya.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Nabatian mga katropa si Miss Leonor Silvestre, ang weather forecaster naton sa Pag-asa Iloilo. Kay may 49 ka mga probinsya sa Pilipinas o sa Bilog Pungsod ang ginapaabot mga katropa nga maka-record sa below normal rainfall tungod sa El Nino. That is why ginapamangkot naton ang tagapag-asa parte sa siling forecasted no nga below normal rainfall. Di man siling nga wagid ya ulan katropang January. May ulan man kita nga ma-experiensyahan pero hindi kapareho sa normal nga sitwasyon nga ko na during rainy season bla katropang January no. Kay supposed to be ang June nagapasulod na ni ang rainy season. Pero because ang El Nino, forecasted nga El Nino phenomenon, dire sa aton sa pungsod, so maka-experyensya kita sa manubo nga porsyento sa pagtupa sang ulan, especially sa bulan sang Hunyo, Hulyo, kag subong man sa Agosto. Until sa early part sang 2027 mga katropa. Kasi dako nga concern ini kon below normal rainfall kita. Apektado ang aton sa nga mga mangunguma katropan dyan rin. Magluwas dira ang source pagid sang tubig naton. Isa ini sa mga concern man kag dapat preparahan sa aton sining nga mga local government units, especially sa mga probinsya nga maapektuhan kag maka-experience sa pag tupa sang ulan no below normal a level ang pagtupa sang ulan mga katropa. 7:28 ang aton sini nga oras sa diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Bullseye. Para sa inyo nga mga reaction, opinion na mensahe, ipadala sa aton sini nga text hotline sa 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Sa subong aga sa aton nga pagpangalagad, madamo kita sa mga talalupang don nga mga balita kag impormasyon. Sa aton sining mga katropa, istoryahan ta ang preparasyon sang Western Visayas sa opening sang Western sang palarong pambansa 2026. Sa din ang aton sining mga delegasyon ang aton na dito sa Agusan del Sur. Sa din ang Agusan del Sur amo ang mag-host sang 2026 sa palarong pambansa mga katropa. Basi balabot naton si Mr. Hernani Escolar ang Public Information Officer sang DepEd Western Visayas kay karon na ni sa hapon ang opening sang palarong pambansa 2026. Kamusta bala ang preparasyon sa aton sining mga delegasyon? Kaysa nagligad pa ni silang simana nagbiyahe pakadto sa Agusan del Sur mga katropa. Kasi malabota si Mr. Hernani Escolar ang spokesperson dira sang Western Visayas na Department of Education mga katropa. Kay isa sa mga ginalantaw ang Western Visayas. So anong mangin na epekto? Sige, kiti sa nagligad ang Western Visayas sa kundi kita magsala rank number 3. Pero ara pa to, asad to nga tiyempo, ara pa ang Negros Occidental nga nagaupod sa Region 6. Pero since subong nagbulag na ang Negros Occidental sa Western Visayas, kag mayara na sila sang team nga Negros Island Region ang pamangkot ma-maintain paihan sang Western Visayas ang rank. Nagligad rank number 3 kita mo. No? Overall katropang genre. Kahit why nagid man niya sa may maka pierde sa National Capital Region, NCR, and at the same time ang Region 4 bala no, sa aton sa mga taga palamatik iti ang mga dalagko kag mga may kaya yung mga eskwelahan na naga pang scout sa posible ma kuha nila ng mga atleta, no? Gina-offeran sang maayong educational assistance para nga mag-silo. Diba? May mga eskulahan dito ya sa Metro Manila nga nagapang scout, especially amuning palarong pambansa. Damo ni sa mga nagapang scout. Ha, katropan dyan, Ray. Yakadto, gitislaya sa mga sa palarong pambansa kag nagalantaw sa mga events and nagapang scout sa posible mapirate nila ng mga atleta. Tiko magampang na ang mga maayong mga atleta ginaofera nila sa maayong offer. Tiko din ma-transfer na dito sa mga eskulahan sa Metro Manila. Tikon mag-join sa palarong pambansa, ate ang mga maayo, ato na to tanan-tanan. Ato na tong mga atleta, nga mga maayo, nga naghahampang katropan dyan, Ray. So, check naton ang preparasyon sa Western Visayas kay ang opening ceremony sa mga katropa, ang paghahiwaton karon sa hapon sa Dato Lipos Makapandong Governor sa ila siring Governor Du Plaza Sports Complex. Ibaloon ta kay ang delegasyon sang Western Visayas sa mga katropa nagakompost ini sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, and Province of Guimaras, including na diri mga katropa ang Iloilo City. So sa kabilugan mga katropa, do medyo madamo-damo kita sang mga atleta dito nga mag-join para sa delegasyon sang Western Visayas para sa Western or sa palarong pambansa. Mga more or less, no? Gina-compose ni sa mga atleta, coaches, and assistant coaches, ano? Mga technical, mga chaperon nila. Mga 11,000 katropan dyan, Ray. Gina-contact mo da si Mr. Hernani Escoliar. Liog lang tada, no? Para nga ma-check na ton. Dugang sining mga updates sa preparasyon sang Western Visayas sa palarong pambansa mga katropa. 7:35 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pag-pangalagad. Sa pihak nga bahin mga katropa, sinya silang ko kung okay na da si Mr. Hernani Escoliar. Hibaloon taman karon sa spokesperson sang Iloilo Police sa Provincial Office. Kay may mga hepe sa probinsya sang Iloilo ang nalakip sa reshuffling mga katropa. May reshuffling ginapatuman ang Iloilo Police Provincial Office. Sa reshuffling ginapatuman subong sa Iloilo Police Provincial Office, pila ka mga hepe dere ang apektado. Like for example, ang hepe sa Pabia Police Station, si Police Captain Richfield Presquito, gin-relieve, gin-transfer bilang assistant or deputy chief of police sa Pututan. Bag-o subong ang hepe sa Pabia Municipal Police Station in the person of Police Major Brian Alamo, mga katropa. Ang kalinog, bag-o man ang ila sila yung hepe. Si Police Major Miles Geron, ang gin-relieve man, gin-transfer man from Kalinog Municipal Police Station, gin-transfer man pakadto sa Iloilo Police Provincial Office. Ano pa, magluwas sa Kalinog daw may ara man sa pag-transfer ang hepe sa San Joaquin, no? Do San Joaquin do na lakip do pilani do walo kundi kita magsala ka mga hepe, mga katropa ang gin relieve kag gin transfer sa iban nga mga police station sa idalom sa Iloilo Police Provincial Office. Ibaloon ta nagkaroon mga katropa sa confirmation ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office sa Dirisaton nga pangalagad. 7:38 ang aton siling oras sa aton siling pangalagad. Nakapangapi na kamuda. Nakapangapi na kamo. Amunin nga mga inuras basta gani agapa ang kalabanan nga ginahimo sa aton siling makautokan pagbugtaw dala pulupungko katropang genre o di gani magpa-init-init sa silak sa nga adlaw and then magpangape magtimpla sa nga kape. Pero suggestion aton sa inyo, sa inyo siling pagpangape sa tag sa kaaga, patimpla ka mo da or magpangape ka mo, dapat ang pilion ninyo nga kape ang kape nga healthy, ha? Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape sa mga gwapo kagang kape sa mga gwapa. Maama ka siling kitang kape sa mga gwapo kagang kape sa mga gwapa. Kay ini ang mayara sa Glutathione and Collagen. Magluwas sa mga ingredients nga ara sa Santon Gold Coffee Mix. Ay, by the way, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, bala katropan dyan, Ray. Grabe ka, daw hot cake sa mga butika mo. Okay, mag-check ka. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang mayakas ang mangosteen o kon santon, may real coffee beans, may moringa o kon malunggay, may turmeric, may garlic, may spirulina. And ang iyang sweetener, amo ang stevia. So wala sang tendency nga magtaas ang inyo siling sugar level da. Or ang inyo siling acidity level, dapat kung magpangapi kita ay nang pilion tang kape nga makabulig sa ton ikayong lawas, ha? Plus ang glutathione nga nagabulig agod nga mangin manami ang aton sining pamanit. Nagaputi kita. So ang glutathione nga ara sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. And ang collagen, no? Sa aton sining mga katropa. So sa pagpangapi naton, dapat piliin ta ang kape nga healthy, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Magluwas dira mga katropa, available ang pila pa ka mga variants ng aton siling kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Amo ni ang kape nga para sa tanan bata tigulang pwede ka pangapin eh. Ha? Kay wala niya sang caffeine. Amo ni ang kape nga ang iyang ingredients mangosteen, moringa o kon malunggay kag soya extract. May isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa lawas ta ilabi na sa mga kababainhan. Nga mayara sang hormonal imbalances kag sa mga kalalakina naman nga mayara sang prostatitis o kung paghubag sang prostate. Gani sa aton sini nga pagpangape, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sang aton nga kape ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang mayara sang Santon, Real Coffee Beans and Vitamin D3. Ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. Para sa mga may diabetes da. Kay kung kaisa way naman kita bangod kung kaisa sa kasakuon taway naman kita sang time nga mag-ehersisyo, mag-painit-init pa sa silak sang adlaw. Kag isa pa nga daan, tama naman ka lasite pa lang tama na kasingkal sang init. So pangapi kita sang Premium D3 Coffee Mix. So tatlo ka mga variant sang kape ta ha. Piliin nyo lang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, Premium D3 Coffee Mix. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Mabakal na ton sa Mercury Drug Store o sa Pharma City GP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Kag sa tanan-tanan nga mga butika, nationwide. Mabakal ang tatlo ka mga produkto nga kape sang Yes to Health Incorporated. And also, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center. Kung direk ka mo sa Iloilo, Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011.
3: Bullseye!
0: Last 7:42 sa nga itong oras sa diray sa itong nga pag-pangalagad. Ano ni Aga? Pado may truck kag ano ni? Di pa sayro nga salakyan ni katropang dyan kayo? Liyog tabi kay katropang Rodolfo di Lapos. Kado may na nagbungguan na yung truck. No, kag di pa sayro nga jeep.
3: Bullseye!
0: Sa dinini nga area, no? Ang aton sila nga XFM taxi patroller. Dugay check na ton si katropang Rodolfo di Lapos. Kaya may nagbungguan na yung jeep kag truck, no? Check na ton dugay-dugay. Diri sa aton nga pag-pangalaga. 7:43 ang aton oras. Sa piyak na bahin, while gina-check na ton ang linya ni katropang Rodolfo di Lapos, ang aton sa ring coordinator sa XFM Taxi Patroller, kung din nga area ang nagbungguan ay ang truck kag ang dipasayro nga jeep. Istoryahan taman sa aton sa ring mga tagpalamati, viral ining parte sa konserto sa may Sibalom Antique. Katropan dyan, kayo?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero bago sina sa pag-update na ton, istorya na ito ining parte sa nag-viral subong sa social media, ining babae nga nag-uba, hubog.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tamaan siguro kainom, nag-uba sa tunga-tunga sang concert.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Why man sa may nag-saway, pero daligid lang. Check tanay ang reports ng aton siling taxi patroller. Arasalin niya ta si Katropang Rodolfo de Lapos. Katropang Rodolfo, good morning!
4: Day katropang Mario, may vehicle accident rin sa Banwas ang Uton.
0: Sa din kini nga area?
4: Cruising sa intersection going sa Juan San Miguel. Bali pa San Miguel ni ang truck kag ang jeep nga private going Banwas ang Uton.
0: Okay, private nga jeep ni, pero kita talo na mo sa pasayro.
4: Oo, may pasayro sa laban-laban pa beach ni sila kahit Sunday subong.
0: Oo. Anong pastada sang ano ni man sang pagbungguan nila?
4: Ang truck naggahalin sa Buray, halin sa Buray ang truck mapawala siya pagadto sa San Miguel.
0: Aha.
4: Uh-huh. Sa pagliko ya na diretsuhan man sa sang jeep pagadto sa Lero na lablang away.
0: Mm-hmm. Ano nga ba in particular ano ginada nga barangay sa Uton? Mm-hmm.
4: Lipat ko nung barangay. Basta kung diretsuhon mo halit sa Banwa, going Buray siya.
0: Going Buray.
4: Buray pa Santa Rita. Oh.
0: Uh-huh.
4: Tapos kung halin ka naman sa Banwa, sa Main Road, pakagto San Miguel.
0: Dasig dagan isang salakyan, isang jeep, ano?
4: Actually, way to ka puro pamangkot, kay naglabay lang ko.
0: Oh, pero akay gini sa tungadala, no? Tungadalan, gid?
4: Sa tungag isang intersection, gid, medyo nag-traffic. Sa subungan tinion, okay naman, okay naman kay madasig ang pag-responde sa mga pulis na ito, hindi sa ito.
0: Okay. Why man sang may napilasan ka, Tropang Rodolfo?
4: Wala man negative-negative. Ang kanang gamay, gas-gas kagyupok sa kwan sa jeep.
0: Okay. Ang damage sa sang jeep sa bumper?
4: Sa bumper, sa may walang aside.
0: Walang aside. Ang iyaya sang truck sa driver side?
4: Sa guma, sa driver guma. Side, sa wala man.
0: Okay, nakita. Ito na taas niyang truck, abi. May karga ng truck?
4: To wala lang gid ko kamulalong. Do, empty man sa empty man, do, wala man. Siguro okay. Madiskarga pa lang. Makarga pa lang siguro.
0: Ang importante da nga, why sang, ano ha, why sang may napilasan?
4: Wala. Okay man, safe lang tanan sa masalakyan lang may damage.
0: Okay, pero
4: gamay man lang, minor.
0: Nag-cause gid ugaling sang traffic?
4: Traffic.
0: Okay. Sige. So, ang importante nga, wala sang napilasan katropa Rodolfo, ha?
4: Wala. Kasi sa detalye, kagtuan lang sa police station, sa blatter report.
0: Sige.
4: Para mabalanta ang tagiyagid kung sino man ang nag-drive, mga driver. Katropang Mario.
0: Yes. Importante nga wala sang ano, wala sang napilasan da.
4: Wala.
0: Okay. Sige. Salamat kayo, Katropang Rodolfo, ha?
4: Salamat, Katropang Mario, para sa XFM Radio Patrol Ililo. Ako si Rodolfo de la Post Jr. sa XFM Radio Patrol Ililo, XFM News.
3: Bullseye!
0: Nabatian mga katropang aton sa ring XFM Taxi Patroller si katropang Rodolfo de la Post na labayan niya da sa sakop na isang uto na inang sa Magpasan Miguel Cabla, no? Do intersection ini sa tunga sa isa ka truck kag subong man isa ka di pa sa ano ni private nga jeep. Private nga jeep mga katropa. Pero why man sa may napilasan na, no? Ang damage lang ang bumper sang jeep and ang may gamay nga damage man ang ano, gas-gas ang truck.
3: Bullseye.
0: Laban siguro ang jeep ni katropang dyan. Kaya ito medyo puno, no? Pakanto siguro ni sa beach sa katropang dyan. Kaya no?
3: Bullseye.
0: Sige. Sa aton sila nga mga katropa, ang report ni katropang Rodolfo de la Post diri sa aton sila nga pag-pangalaga.
3: Bullseye.
0: Balikanta ni katropang Jan Rey, ang parte sa viral subong sa social media. Ining isa ka babae, natamaan gin siguro ni ka balong ang babae, katropang Jan Rey, no?
3: Bullseye.
0: Kag-araw-araw tapaway gin sang may mga nagsaway. Why, kadamo man sa mga tao, may security man, katropan dyan, Ray. Ha?

0: Ah, mag-video iya katropan dyan, Raymond?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huh? Ambot kun anong event kag kun sino ang kwan sino ni ang organizer kag kun sino ang naga-concert ni kay makita nyo araw gin blur na naton kay daw hindi maayo para sa kwan para sa managalantaw bala pero hubog.
1: Bullseye!
0: Nakita mo gidya, oh, lang tawabla, nag-ubas sa sambayo pagkatapos ang iyang pang-ibabaw, ginuban niya man. Kag pagkatapos, daw matiyagan mo daw iya lang iabalay mo.
1: Bullseye!
0: Nakita mo man ang mga tawo nga ara sa galantaw, no? Galantaw, ti. Why gid ya abisang may nag sa why kag daw nagahiyawan pa ya katropan dyan, Ray? Kita mo? Nagasilingita ito lang daw na namitan pa iya bla? Sa Sibalom antike kuno na tabo ni, no? Daw pamatsyagan niya daw floor show iya mo. Enjoy na enjoy pa yung mga tao nga nagalantaw.
1: Bullseye!
0: Tiway gid sang may nag asaway si ni Abi sa iya. Kag mag-awat Abi ni sa iya kag magpahigad do ni siya. Kag ang mga naga video man eh. Di mayo ka na bala, no? Although nga ti galing kay Kalaw ay lantawon pagkatapos gina palakpakan ka gina hiyawan pa siya iya sa mga tumalanaw daw kabastos bla basi malabot nato ni ang pulis para mabalanta kung sino ni ang nag-uba ya pang ibabaw waya man gid ginuba ang pang idalom ya ang pang ibabaw lang proti kitaon gid yay kitaon gid ya ang duha ka bukid sang mount anong bukid sa Antique Mount Madjaas. So standby ka mo kay basi malab o tana no ang aton sa nga makatapos ang pulis sa banwa sang Sibalom sa probinsya sang Antique. Oras tala 7:52 sa aton sa nga pangalaga dire sa Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyong mga reaksyon, opinion na mensahe 0950-975-6970. Good morning, Anay. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Happy listening lang. Also sa kay Katropang Rodolfo Dilapos, good morning. Kay Ma'am Mary Recabar, dira sa Florida, USA. Kamusta na, Ma'am? Happy Sunday. Also sa kay Randy Archaga Santisas, no? Good morning. Happy listening. Kay Ma'am Lucel Capio dira sa Hong Kong, no? And kay Ma'am Lourdes sa Tikson Gayoso sa may Taiwan. Kay Maninay Grace Madarico sa Israel, good morning. Happy listening man. Salamat kid sa pag-monitor dire sa aton sa nga pag-pangalagad. And by the way, Maninay, no? Subong aga mapa San Dionisio kami ni katropang Jansen. No? Kay kantuan namon to ang kada tuig balang ginasponsoran, no, ni Maninay Grace Madarico pa pinagi dire sa XFM 100.7 Iloilo sa serbisyong katropa. Padulungan na Monto Subong, no, nga aga para sa aton sa nga serbisyong katropa. So, thank you kid sa kay Maninay Grace Madarico nga nagkapamati. Kay Ma'am Kisuna Ramen, good morning, happy listening. And also sa mga listeners naton nga nagkapamati. And by the way, congratulations gali, no? Sa bata ni Pari Boy Mortel kag ni kagawad Helen Mortel gapon katropan dyan rin nag Maninoy ko to kapon. Nag-sulusok-sok man kami barong.

0: Congratulations gid no sa bag-o kasal no si anong first name ganito lipat ko sang first name basta bata ni paring boy Mortel aging kasal kahapon dira sa St. Joseph Parish no sa Haro. So congratulations gid no sa bag-o kasal sa bata ni paring boy naka pamanas ang second engineer taga banwas ang kabatuan ang familia no sa aton siringa matag palamat 7:55 ang aton siringa oras sa diri sa aton nga pag pangalagad ma-break kita maya ay ning katropang genre sa aton siringa pag balik tingwaon tang labuton ang spokesperson kada way gid da chance si Mr. Nani no Hernan Escolier ba si busy ito sa preparasyon para sa opening karon sa hapon sa Western Visayas or sa palarong pambansa dito sa Agusan del Sur no kay ato na dito ang aton sining mga delegasyon and ang opening karon sa hapon until until May 31, 24 to 31 ang palarong pambansa. Ating pamangkot sila kung ma-maintain sa Western Visayas ang spot or makasaka paihan sa number 2 kay given naman abi katupan dyan kay ang NCR mo no? Given na yung NCR nga mag overall champion. Pero pamangkot na si Nikon bala, ma-maintain sa Western Visayas since nga ang Negros Occidental nagbulag na kag nagupod na dito sa Negros Island Region.
1: Bullseye!
0: Basi malabot na pamana, no? Si Mr. Hernani Escolier kay bala na to na busy sila subong sa preparasyon para karon sa hapon sa 2026 sa palarong pambansa.
1: Bullseye!
0: Mabalik kita sa aton nga pag-pangalagad pagkatapos ng aton sarili nga mga commercial. So please stand by.
2: XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog. Nanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning namamaga. So,